abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maliya mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzaa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ku Katonda Pati omuzaa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

yabalenga okuwuliriza yonna gy'osinzira okuwuliriza amakya g'olunaku olwaleero. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan akuradio yo enkya y'olunaku olwaleero bitambula bitya? Kansibiredi ensonga zonna zitambula bulungi nnyo sayidi eyo. Ekiro kitambudde kitya? Biri bitya? Kasibiredi ensonga zonna zirikiriya wala. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan program bagiyita Music Zone ebeerawo okuva ku ssaawa zino bbiri ez'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya zakalasa mayanzi nga tuli ffenna nga tuwayo emboozi omuziki ogutasirika byonna nituba nga tukwasaganya bulungi nnyo. Namakya g'olunaku olwaleero nyingiddewo era nga nakutandika n'akayimba bakayita Empole bamuyita Lydia Jasmine ne Fefe Busi bwe ngenda okutandika nabo amakya g'olunaku olwaleero.

0: Okay. Kali, ebera bwetu bweri. Kukambi nga kutande kana kanyimba ono baka ita Empole, bamuita Fefe Bosi, alubomu ne Lydia Jasmine. Kengendo kusimbula nako amachagoru na kuorwalero. Isonga sana kutikuwa sika nisaidi yao. Nenga sana pa kusimbula buterevu. Nika kusoka mbuze kubanafi abatu uliriza. Ngo sinzi na bunaira. Mbukone na mwenyo kubange bisede bisinga. Mutu uliriza. Nga mulie yo. Anofisa kane nugamanti. Kambele kuwa nopulirize Mr. Wagwan. Mpulirize songa bazi kwa sika nisaidi yao. Kale mwebali nyomu mwebali dala. Atube bazake insuso. Atende banafi abali kubutaka wano. Na mwebali kutuko vedida. Nisonga sito na. Nobango zikubedida. Na wwebali. Wwebali. Leru nakuluwa kulongo. Sa lunakulwa kulongosa bulungi bwansi ajempiseke yo yonna abantu be makindi temujumbidde nnyo simanyi lwaki obo budde bwe bukyali naye abantu be nsambya ngezezako kulaba ngabo bagezezako okuvaayo era mbasanze ku makuba awo naye makindi awo kibuzeemuko abantu banga be makindi sibategedde walayi. Nendo, zubude buchari uvodi ya ukubanga. Teka teke ni kumasawa nyesu ukumacha. Yata nisa kusawe mu. Katusubire ntino. Ave machi indie. Nama munaba mstukide mundoza. Mwebasa sinyo. Ani katusubire ntino. Muta nisunamo kufuru mayo. Mchikole nga bensambio bimachikose. Kale, kena kusimbula wano. Na yemba denja garanso kenkuweyo akaru uzo. Kumutuwe nari yao. Wadi yao. Ochimanyi endowoza yo ye kufula choli endowoza yejo kufula choli cholowoza mu bulamu era kyoyagala okubeera mu bulamu osobola okukibeera olw'endowooza yo era kyoyagala okutuukako osobola okukituukako naye olw'endowooza yo kitegeera. Mubera nechirubiridwa echikuli mundowoozazo nechibera mundowoozazo era nochikolerera ochituukako kale kiriza abo bonabulabako bonabulaba bali mbife binene abafunye byebafunye ababaddemu abali mumbere eri yadde yaddeko wewo onabamu abali mumbere mbi tekala tukikirize wampuliriza nti buli omu nga bw'omulaba obanga bw'oyinza okumulowoozaako abasinga obungi ebitundu 99 ku buli 10 zibadde endowooza zaabwe okubeera ekyo kye bali so beera ng'okimanyi nti endowooza zo ky'olowooza era n'okikolerera era kyo ky'okubeera kale tukkirize tukolerere tulowooze bulungi ati na tukolerere ndowooza zaffe ezo kijja kutuyamba okusobola okubeera nga tutuuka ku ebyo bye tulowooza oba bye tuluubirira oba bye twagala okubeera. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan katusimbule akayimba bakayita Empole. Lydia Jasmine ne Fefe Bosi.
1: Good morning. What's the good now? And all your music is on. Music

mbera bwejo bweri Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze abwabale kuuliriza wona wosinzira okuuliriza njagala kwongera okutegeeza nti kakensa w'ebyemizannyo 2022 mukago kwewandiisa kugenda mu maaso kale kkiriza ojje weewandiise bw'abyewulira agamba nti nze mu byemizannyo yewulira tuto twakava mu World Cup kakati ate tunatera okubeera nga twesogga English Premier League season endala mugwa munana tujja kuba tusimbudde side awo kale n'olw'ensonga eyo akkiriza ojje weewandiise kakensa w'ebyemizannyo 2022 mukaaga okwewandiisa emitwalo giri ebiri gyokka emitwalo ebiri gyokka gwejanguwano ku reception ya Radio Sapientia namba yo mwana nga yagiwandiise gyesiraba jangu wewandiise emitwalo giri ebiri gyokka reception ya Radio Sapientia okuva ku mmanda okutuusa ku lwomukaaga essaawa ez'okukola ogyewe n'emitwalo ebiri wewandiise ensonga tulinde okubeera ng'ogasimbagana n'abakenkusi okubeera ng'oddamu ebibuuzo ebyo ate nga jjukira nti bw'obeera omu ku bannantamiggwa ekirabo okwasa ku mikono ebiri ate ngera bw'omanyi nti buli mwaka ebirabo byeyongerako ate kakensawo by'emizannyo era bayongera okubeera nga abeera big abeera gumite kale n'olw'ensonga eyo kkiriza tubeere ffenna ojje weetabe mu kabbinkano mu kakensawo ebyemizannyo ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo essimu gy'oyinza okuyitako okumanya ebisingawo eri 0753 342 69 nkiddamu 0753 342 69 ensonga zonna ne ziba nga tujja kuba tuzikwasaganya bulungi nnyo embeera ebiringa etambula bwetu kale

0: Wabari nyo kwena jie kumiteko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia encha eona kuruwa lero. Unakuruwa mukaga ngabuli kyo kabera katimba kabia mizanyo extra yenze pade siluma gombebez. Okubira nga kutambuza, tukena kubira nga tambula fena paka wali kusawa zivera tani. Ezo kumacha. Buli wa mukaga kasazi wera sawa nya tubera uwano ne tubera nga tambuza ensonga zonna. Nga wazipa zigendo kubira nga zitambula mu weekend kusaidi ebye mizanyo. Obo uli yao nebio ili wavitambute. Mumbera nga webi ino kubera nga etambla. Akatimba kebe mzanyo extra budu wa mkaga tubera o ne 22 bet. Gula o account osuburo kubera ngo sima ne 22 bet. Atera osuburo kubera ngo wangula akasimbi. Changu nyo kubera ngo gula o account. Ogenda bugenzi musimu yo. Ogenda ku internet. Oja kubera ngo teka o 22bet.uk. Website ya fe. Oja kubera nga jao kusimu yo. Gende wale chigambo register. Chini game. Juza mbi ba kusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza abiri mwetando krizi wa kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba Novu vunani ziba 22 bet kuruomu kagalu na emipira jone chiriyo Emipira jomu kwano Emipira jama clubs Oboli yao club friendlies Bujiri mkenda maso Kulukalu urwabula ya jona Nukwetu ole nsio na Oja kubira ngo jisanga uwe ku 22 bet Lige ziri mkenda maso Muse zenja uro zona Oja kubira ngo jisanga ku 22 bet Ate chisingo kubire chikuru Option zona Zuyagaro kubira ngo sibako Oja kubira ngo ate nazo ozifuna bulungi agalo kubera ngo siba kuba teri kwebali ku 22 bet agalo kubera ngo siba ku live ni play obaka ita akabao na koja kubera ngo kasibako ngo siba ku mipira ejo ejiri mukenda maso osobola kubera ngo siba ku makona bino gama nti kuno kujja kubera mu makona 12 kasitaga wirango ya sende osobola kubera ngo siba ku card no gamba mujja kubera mu red card kasitaja nguya sende osobola kubera ngo gamba kuno kujja kubera mu yero card 5 kasita zuwera nguya sende nolecho 22 bet options zona kweziri ate options jezikuma okubera nnyingi ezokusibako nokuwangula kujja kubera nga ate kukwanguyira mu mbeera eyo abazanya bacho games kweziri ate naku zino bacho games ku 22 bet zigaba kiralu nolecho wegulawo bugusi account ngogera mu simu yo wogenda ku internet ojja kubera ngo tekawo 22 bet to tuki ensonga zona zijja kubera nga zitambula yenze pade siruma gombo webbez bobo siba ina kubera ngo siba nabuvunanyi siba kwagenda print to bet atera atanaweza miaka abiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba omwana asoma tukirizwa kubera ngo siba ne 22 bet ensonga zibiringa zikamba winzo kugamba ati nze ensoma ne mpeza abiri mwetanto netta kasitubera ngo soma tukirizwa kubera ngo siba ne 22 bet siba nabuvunanyi siba walingo gulao account tuweira bila promo code otekawo akatimba ni promo code ya fe ensonga zona ziberenga zikutambulira anga bezino kubira nga zitambula kale webale nyo gwe nakedde kubira ngo liza Radio Sapiencia encha yona ku lwalero abakedde ku mirimu ejenja ulo mbagaliza bibatambulye bulungi gwakedde ngo oli waka ku weekend tokola oli awo just uliza Radio Sapiencia nawe bale kubira ngo tuuliriza namwe abali mukubira nga ate mutambuze emirimu ejenja ulo aba taxi ngoli awo mu taxi wa customer batedde ko Radio Sapiencia we bali kubera nga ensonga zonna ozitambuza weekend egenda kubera mpanvu bingi ebigenda okubera mu weekend eno nadala kusaidi eri emizanyo amawuli agakatale mangi agatambula ku clubs ezenja ulo n'ensonga endala zonna wakati mu kaseera nga clubs bali mukweteekerateekera campaign ejja eya 2/26 mu mbeera nga bwejja okubera nga etambula kusaidi eyo kakati okusookera ddala nga tunamala kadde club ya Arsenal bali mu kugezaako okubeera nga babenyweza n'okubeera nga bagula abasambi ab'enjawulo wadde nga bwetunamukko Arsenal akatale buli musambi gwe bategezaako okubeera nga esongako oluusi bibadde tebitambula nga ebabadde babibala musambi gwe basongako ebiseera ebisinga bibadde tebitambula nga ebabibala nga kulina okubeera nga club ya Chelsea gye buvuddeko yabakwata mu liiso nebirangi batwala ko musambi aitibwa Morgan Rogers kati Arsenal ensangi zino egamba tegenda kubera nga emala gatula musambi paka nga emaze okubera nga emukutula olwensonga nti bakizudde waliwo ababakoleramu omanyi akantu ke bayita okukoleramu ng'olina bizinesi onesibo nga gali akoleramu kati amakalabuzi agamu nga Chelsea balabika bakizudde nti Arsenal era scouting team ennungi bwesongako gwebalumba ne babeera ng'ate baagala okubeera nga bamutwala mu mbeera nga bwetambula. N'olwekyo omutende site wemukeera ate takati yagambye bagenda kugula basambi mukasirise mumumanyi abamaze omulangirira embeera esobole okubeera ng'etambula. Naye ekiriwo omusambi wa ttiimu ya Newcastle kapteeni waabwe ayitibwa Bruno Guimarães omusambi oyo aweza emyaka 28 egy'obukulu kigambibwa nti klabu ya Arsenal ku luno balabika nga bali serious nnyo okubeera nga batwala omusambi ono. Jukira aludde nnyo mawulire okuva weyava mu World Cup ku ttiimu y'eggwanga erya Brazil abadde ajja atambulira mu lugambo ku klabu ya Arsenal okubeera ng'ate batwala omusambi oyo. Klabu ya Newcastle yo bukyanga amawulire gano gatandika okubeera nga gatambula yayisigala ku kigambo kyayo egamba tetunda. Wabula Newcastle olunaku olwajjo baavuddeyo ne babeera nga bagamba nti Arsenal eve mu gyangu nkwekule bwe beemanyi nti yeetaaga omusaana eve yeeyogere ng'omusajja si byakwogerera eyo mu nkuubo. Newcastle yeegamba ebigambo ebiwulira mu nkuubo ne Arsenal tinaba kubeera ng'evaayo kubeera ng'eraga nti yeetaaga omusambi kapteeni wa ttiimu ya Newcastle ayitibwa Bruno Guimarães mu mbeera nga bwetambula. Naye okusinza ku mawulire kakati agatambula wadde kirowoozebwa nti ayinza okubeera nga atundibwa obukadde nga 75 ensimbi eza pound Arsenal BTFTF oba bali mu kuteekateeka okubeera nga bagenda mu mbeera ya kisajja kikulu babeere nga bakwata obukadde 7 ensimbi eza pound babutwale ku ttiimu ya Newcastle babeere nga bafuna omusambi ono bave mu bintu by'okwetuluula. Omanyi Newcastle by straight nnyo bagamba bw'obanga omanyi weetaaga omusambi tetwagala tukozesa nsobi nga gye twakola ku musambi ayitibwa Alexander Isaac. Liverpool ezze mu gyangu nkwekule tereeta ssente erinze kulasi yalinda kulasi nejja netwala omusambi ayitibwa Alexander Isaac. Newcastle nebonaabona okubeera ng'efuna omusambi amuddira mu bigere kati Newcastle egambye Arsenal bw'oba nga muli serious mujje mu mbeera eyakisajja kikulu mubeere ng'ate muteeka sente zammwe ku mmeeza gavi oba tumunamubawa kubanga ffe tetwagala kubeera nga tutamusambi oyo mu mbeera nga bwetambula ku saidi eyo. Jukira klabu ya Arsenal ne Newcastle by the way kirwawo nnyo okulabika omusambi okubeera nga direct ava ku ttiimu ya Arsenal nga ava ku ttiimu ya Newcastle nabeera ng'agenda ku ttiimu ya Arsenal direct nava ku Newcastle n'agenda ku Arsenal era si basambi bangi nnyo direct nava ku ttiimu ya Newcastle n'agenda ku klabu ya Arsenal. Omusambi gwenzijukira eyali avudde ku ttiimu ya Newcastle direct nabeera ng'agenda ku klabu ya Arsenal ye musambi ayitibwa Matthew Debuchy simanyi oba baludde nga mugoberera akapiira mujjukira omusambi wa Matthew Debuchy yaliko ku ttiimu ya Arsenal okumala akabanga. Matthew Debuchy oyo sawa zina akuliridde ayina emyaka 40 egy'obukulu gy'emyaka gy'alina yali akubanga right back omuvubuka oyo ng'ava mu ggwanga erya Bufalansa. Wabula Debuchy bwe yava ku ttiimu ya Lille Metropole wali mu ggwanga erya Bufalansa negata ku ttiimu ya Newcastle yamutunda direct ku ttiimu ya Arsenal mu 2014 era bw'ogezaako okunoonyereza omusambi direct yali avudde ku ttiimu ya Newcastle oba asembyeyo okulabika nga ava ku Newcastle najja ku ttiimu ya Arsenal ye musambi ayitibwa Matthew Debuchy okubeera nga ava direct ku ttiimu ya Newcastle nabeera nga yeegatta ku klabu ya Arsenal. Waddenga wabaddewo ko abasambi ababadde basambideko ttiimu ya Arsenal ne klabu ya Newcastle naye nga tekiri direct nti avudde direct ku Arsenal nagenda ku Newcastle oba nava direct ku Newcastle najja ku klabu ya Arsenal ng'oggyeko Debuchy bwebategambye ye musambi yekagwe nasemba okubeera nga ndaba ng'ava ku Newcastle direct nabeera nga yeegatta ku klabu ya Arsenal. Naye wabaddewo ko abasambi ng'asambireko klabu ya Arsenal then asambireko ne ttiimu ya Newcastle oba okubeera nga azanyireko ttiimu ya Newcastle then nabeera nga azanyirako ne klabu ya Arsenal okuli abasambi nga Sol Campbell mumujjukira yasambirako klabu ya Arsenal then n'akubirako ne klabu ya Newcastle mukawungezi kaawo ayitibwa Sol Campbell oyo mu 2010 yagenda ku ttiimu ya Newcastle nabeera nga bakubira ku ddiba. Mikel Merino sawa zino omusambi yali ku ttiimu ya Arsenal yajjakuko ku ttiimu ya Newcastle Merino bajjukira 2017 abamu bayinza okuba tebakijjukira yajjakuko ku ttiimu ya Newcastle nabeera nga agikubira eddiba then n'addayo mu ggwanga erya Spain kati ate nali okajja ku klabu ya Arsenal juzi wano mu 2024 omusambi yayitibwa Mikel Merino. Then omusambi ayitibwa Joe Willock y'omu ku abo bwenza okugamba nti yasambirako ttiimu ya Arsenal then n'akubirako ne klabu ya Newcastle mu mbeera eyo gabo inzo kuberanga ensonga ezo zikubirira so bebito bitambula Arsenal bageza kukuberanga nabo benyweza okulabanga betekera tekera empaka za Premier League okuli awo okuvuganya mu Champions League campaign ejja basobola okuberanga ba defending ekikopo ekyo ekya Premier League then okugeza kukuberanga baluwana balabe oba banasobola okuwangula empaka eza UEFA Champions League omanyite waliwo kirumya mutwe club ya Arsenal okuberanga tebalina Champions League tewali kibalumya mutwe nga kubera nga tewalina kikopo kya UEFA Champions League wadde nga babadde bajja batuuka mu fayini mujjukira nti ne fayini gye basooka okubeera nga bazannya ya Champions League yali Champions League ya 2026 ya 2026 ttiimu ya Barcelona ng'ebakuba mu fayino 2026 then ne juzi wano sizoni ewedde oba sizoni gituuka kuba amabega bazannye mu fayino ya Champions League club ya PSG nebeera nga yabakubye ky'ova olaba omusambi aitwa Morgan Rogers bwe yabadde nga yanjula ku club ya Chelsea yayisizaamu eggaali abamu tebakigenderedde ng'agamba mbu Chelsea ye ttiimu esinga okubeera ey'amaanyi mu kibuga London mulimu amaclubs nga Arsenal ttiimu y'amaanyi n'amaclubs amalala matiimu nga Fulham ne ttiimu zendala nyingi ezive London naye yabadde akiyisa mu mbeera nti olw'okuba Chelsea erina ku kikopo kya UEFA Champions League Morgan Rogers oyo abantu abamu baamulumbye naddala abaguzi ba Arsenal nga balaba nti yali badde tagenda mu klabu nga Chelsea nga Arsenal emwetaaga kwadde nga ye yasizaawo nabeera nga agenda ku klabu ya Chelsea kati bwe yamaze okubeera nga yanjulwa ku klabu ya Chelsea omusambi ayitibwa Morgan Rogers yakoze statement egamba nti yeegasse ku klabu ya Chelsea ttiimu esinga okubeera ey'amaanyi mu kibuga London yabadde agezako okubeera nga ayisaawo kali nti Chelsea erina Champions League ng'agezako osoomooza klabu ya Arsenal nti abamulumba nti lwaki teyagenze ku ttiimu ya Arsenal Chelsea esinga ttiimu ya Arsenal kubanga erina ekikopo ekya Bulaaya yembeera gye yabadde ayagala okubeera nga ayisaawo so ndowooza nnyo nti wadde Arsenal bawangula Premier League nga bwe bali baludde okubeera nga bagiwangula kubanga bali basemba giwangula bbiri ena asoni eya bbiri esatu bbiri ena naye ebimu ku bikopo kaakati bye baagala okubeera nga bawangula oba bali wano okubeera nga bafuna ky'ekikopo ekya UEFA Champions League ekiya kya Premier League kyaweddewo kati obwanga babutunuulizizza ekikopo ekya UEFA Champions League so bibiri ku ttiimu ya Arsenal katulinde tulabe ensonga zonna nga bwe zinaatambula omusambi ayitibwa Bruno Guimaraes captain wa ttiimu ya Newcastle byonna buli kimu ojja kubeera nga okifuna bulungi era obeere ng'omanya ensonga zonna nga bwe zijja okubeera nga zitambula omanyi Guimaraes oyo ayinza okubeera ng'abayamba naddala mu defensive midfield eyo bwe twamalyako kampeeni ewedde ng'omusambi ayitibwa Martin Zubimendi ebintu bitandise okubeera nga bimwononekamu era waliwo emipiira gye yatuukamu n'olaba nga kapeesi ka Premier League kalaka kamususeeko era nze ndowoozaamu bayitawe nti Zubimendi si musambi bubi musambi mulungi naye ebimu ku biyinza okubeera nga kwegamba byamusambulisa bubi emipiira egyasembayo ku klabu ya Arsenal kampeeni ewedde kwe kubeera nga Premier League erina kapeesi kali waggulu yali mu debut season ye abasajja badduka si biri ebye Spain ebyokkuba akaweweevu passinga dda wali mu space bakwongere eno Premier League ya misiri kati ayinza okubeera nga yajja n'akozesa gaasi mungi okugezako okubeera ng'alwana engeri gyeyali yaakajja n'ayabika mipiira egyasembayo ne gibeera nga gyamutawaanya so olowoozaamu nti oba weetaaga omusambi asobola kapeesa kaka Premier League te ndowooza nnyo nti omusambi ayitibwa Bruno Guimaraes y'omu kwabo abasambi asobola okubeera ng'ekyo akikola n'asobola okubeera ng'amakinga nakyo mu mbeera eyo so katulinde byonna nga ebijja okubeera nga bitambula ku saidi ya klabu ya Arsenal wekubire ku Radio Sapientia ensonga zonna ojja kubeera ng'ozifuna kakati omusimu w'emipiira nga obeere ng'ogenda ku koodi obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda waggulu obeere ng'ate osobola okubeera ng'osiba ku mipiira weewangulire kasente ku lwomukaaga luno wiikendi ebeeramu akasente tosikwata mu sente zo z'okuŋŋaanyiza osaasaanye mu wiikendi yagala obeere ngu sente ozijja mu patel obeere ng'ate osaasaanya famire yo yeyagala obatwaleko ku beach obatwaleko out wiikendi eno ng'omusajja omutegudde ng'ofunye kasente kakati nkuteereddeyo ka ordinary ku docket ordinary yekulembeddemu olunaku olwaliro njagala olw'omukaaga luno buli muntu akwate ordinary gye ntadde ku docket ntadde ordinary ku docket ya mipiira giri ebiri over bill zikola odi 50 ntaddeko ordinary over bill zikola odi 50 njagala ogende ku docket obeere ng'ofuna ordinary eyo genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saa 2:05 okizibwa kubeera ng'osiba wataka ordinary mipiira ebiri over b just over tekuliko mbu wini tekuliko mbu maliri tekuliko mbu ono yalina okukuba netta ono wetuli amagoolu kanya goolo zinywera ddala mu international friendlies oba mu club friendlies amagulu kanywira ddala mibire gy'okwegezaamu kati gwe njagala gwe nawuliriza omubebeza essaawa zino ogenda wali ku kodi obeere ng'ofuna ka ordinary genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217634#. Obeere ng'ofuna ka ordinary akunyiga sita 217634#. Wate emipiira ebiri egiri ku ordinary kale gwe wiiki nga tekutambulidde bulungi ogamba omusajja akubye wiiki yonna kubanga fe tewatu kuba wiiki tikizibu nokugende just enaku piri nga tetulidde ku ssente tekirira kubeera nga kirabika gwe kwata ka ordinary genda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'owesa 25 okuddaku lubeera ngaofuna ka ordinary ako genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi ordinary ku lw'omukaaga luno njagala buli muntu gwamanyi nti nno ogamba omusajja akulemye okubeera ng'ogyamu akasente genda obeere ng'ofuna ordinary y'omubebezi genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 kukkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217634#. W'oba oyita ojja kunyiga sita 217634#. Ordinary yelisiiti ekulembeddemu zonna gwe kwata akatono k'olina tokakambeera atayina tosiba ssente ya bizibu bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa just over bill zikola odi 15 abaana bange abo wansi ku ground busiba obuzibwe nga tubunywere genda wali 22 bet obeere ng'osiba tubebbere n'omubebezi tewali byakubeera nga tuli akataka tetubeera ku meini kwe tubebberera odi 15 over bill bannange zino over tozisubwa saagala abaana bakulyeko ssente nga tufunye ku ssente genda ku doketi obeere ng'ofuna ordinary genda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda waggulu ojja kunyiga sita 217634#. W'oba oyita ojja kunyiga sita 217634#. Kwata ka ordinary kwateekamu akempisi genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa okubeera ng'osiba ordinary yerisiiti ekulembeddemu ku lw'omukaaga luno kati njagala weekwasa nti towangulangako ezo over bill ezo zikola odi 15 kukwata katono kwolina ne weluba 10 oba oteekamu genda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda waggulu ku sita 217634#. W'oba oyita ojja kunyiga sita 217634#. Tubebbere ku sita 217634#. W'oba oyitawo obeere ng'osiba ka ordinary ako packages endala zonna kweziri late bird kweri ku docket ngitaddeyo ekibimba kwekiri akatambula kwekali ku docket kwesika ne VIP naye nga lisiiti ekulembeddemu zonna ye ordinary genda obeere ng'ogifuna genda wali 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa over bill zikola oli 15 ojja zifuna ng'onyiga sita 217634#. Ojja kunyiga sita 217634#. W'oba oyitawo tubeere nga tubebbera mpulampula ensonga zonna zibeere nga zitambula neragirako mukumulamukko bwe tudda ensonga nyingi ezitambula jamani balangiriredde omutendesa omujja oluvannyuma lw'okubeera nga tebakoze bulungi mulikap tugenda kukyawaawo nawe tubeere nga tulaba ate nga bitambula saidi eyo nze pale sirumaga omubebezi ate nyoka tuveeko mubaka buno denis je tubeere nga ate tweyongerayo
1: okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra
2: 94.4 FM radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: erinyimu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betinga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
4: radio za piensi ya etekese mpaka zaka kensa ebye mizanyo
5: enyabo we wano tukwaniriza
4: eri gati jempisa mu yamwe
5: eyo yaffe enyabo
4: right when is the gestation period
5: mama nzirira sikutegedde bulungi
4: nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
5: nyabo okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda
4: mpozi kwa sente mmeka
5: giri emitwalo ebiri gyokka
4: emitwalo ebiri za uganda oba mafalanga
5: mama emitwalo ebiri egy'e uganda
4: sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwe mba n'ekikalu mu nkibawa
5: nyabo sente tuzagala mu cash
4: mwina akaunti
5: akaunti tujiina mama
4: chinkoze bubi kiri ku mobile money
5: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira
4: ntaka kezi jako obezi jako zamwe
5: naye mama ekitufu wano nyechi
4: ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala nakulabye ngapeta kumbelela mwangu
1: kakezo kwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuale bidi joka jango kubredio sapiense nsambia okudila nekenezio kupele duwa dilo liye nsambia we wandise oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi hey. Butenefo kumpeoza redio sapiense ya kakezo kwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga adi red and steady mbotuwa tuogela kumatende keda magundivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ya Gaba abasangi babunga mu trading center kuchideka huko kulida na St. Mbaga Major Seminary tosobola kulibu usamaso jirimu kwa agedidi kumuanje nyo mkusomesa degree mu primary teaching edanga katibako ulaba izibo nabali nebaluwe ya sini ya yomukaga ukujokwe wandisa wefunida degree mkusomesa ba primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange baluwe funa ya Gaba PTC balina masoma mkutu nga ukufumba kompyuta na malala manji nyo hadina nekola ya ira ningiri ya bayiza bagi wala kuba kunoti musamfu musamfu biri ana musamfu

mubudeburi Yesu yagamba nti nze musumba omulungi omusumba omulungi awaayo obulamu bwe okubeera endigaze alundira empeera atali musumba yennyini endiga nga sizize ku bubwe bw'alaba omusege nga gujja endiga azirekaawo n'adduka buddusi omusege ne guzibunya emiwabo alundira empeera kyavadduka kubanga akolera mpeera endiga si zaafaako nze musumba omulungi ezange nzimanyi nazo zimmanyi kyenkana nga kitange bwammanyi nange bwe mumanyi mpaayo n'obulamu bwange okubeera endiga zange ninayo n'endiga endala ezitali mu kisibo kino era nazo sirema kuzireeta ziriwulira eddoboozi lyange ekisibo ne kiryoka kiba kimu n'omusumba omu.

0: agenda kufukamira maaso g'omwepiskopi ate abeeko byababuulirira ebitta ku mulimu ogwo gwe bagenda okukwasibwa.
1: Baana bange abaagalwa ennyo, Katonda paati yayanjula ekyakagero abaali n'akituukiriza mu mwana we eyeefuula omuntu Yesu Kristo. Ye bwe yamala okutyemula byonna, omulimu ogw'okubunya amawulire agasanyusa buli awali ekitonde n'agukwasa ekleziya. Mugenda okufuuka abasomi, kwe kugamba gammwe mutuusa ku balala ekigambo kya Katonda. Muyambeko bwe mutyo ku mulimu guli. Awo nno mugenda okufuna omulimu omwawufu mu bantu ba Katonda. Muyambe abantu basobole okukkiriza nga basinziira ku kigambo kya Katonda. Nanti mujja okusomeranga abantu ekigambo kya Katonda nga bakuŋŋaanye okutendereza. Muteeketeeke abaana abato n'abatannamanya nti Katonda yatusalira dda amagezi ag'okudda gy'ali. Mubibabuulire. Bwe mukola mutyo mala muyambako mu ngeri eyo, mujja kuyamba abantu okumanya Katonda Patrick n'omwana we Yesu Kristo yennyini gwe yatuma balyoke bafune obulamu obutaggwaawo. Eno bwe muwanga abalala ekigambo kya Katonda, nammwe mwennyini muwulirizanga Mwoyo Mutuukirivu ky'abagamba ne mukikwata nga temutya kukirowoolereza. Kigere nga kyeyongera okwawoomera nga bwe kibongeramu n'obulamu mu ngeri gye muyisaamu abantu mwe babalabira omulokozi waffe Yesu Kristo. Baganda bange abaagala,
0: saba ffenna tuyimirire ate abagole bagenda sigala nga bafukamidde mwepiskopi abasabire era abawe omukisa.

0: abokukwasibwa omulimu ogwo
1: tusembere
0: bebamu
2: bagenda kufukamira ate omwebisikoopi abawe ebibuuliro ebidda ku mulimu ogwo gwe bagenda okufuna.
3: Baana bange abaagalwa ennyo, mulondeddwa mulimu gw'okuweereza. Gwe mulimu nno omwawufu mwegyo egikolebwa mu Ekereziya. Mugenda kubeerawo lwa Ukalisitiya nga mweviiramu ddala n'amaanyi. Ukalisitiya yeezimba abantu ba Katonda, bwe bagenda beeyongera. Omulimu ogubakwasibwa gwa kuyamba abasaserdoti n'abadyakoni nga bali mu mulimu ogw'okuwa abakristu ku munyo n'abalwadde webasembezanga. Abali nga tebakisobodde nga bwe mulondeddwa mu ngeri enjawufu, ekitambiro kya misa kiyingirire ddala mu bulamu bwammwe, kigende nga kyeyongera. Ebyo bye mukola bibayingirire ddala munda muli mu mitima. Buli kanaku mugende nga mwetambirira Katonda ng'ekitambiro kyasiima, ng'ayita mu Kristu Mukama waffe. Bwe munaakolanga mutyo, mujjukire mulya ku mugaati gumu wamu ne bannammwe, mufuuka omubiri gumu wamu nabo. Kale nno omubiri gwa Kristu ogw'ekitalo kwe kugamba nti abantu ba Katonda naddala abateesobola n'abalwadde mubayambe n'omutima gwonna ng'Omukama bw'atulagira, nga bwe yagamba batume be mu kiro ekyasembayo nti mwagalane nga nze bwe nabaagala.
2: Katuyimirire ffenna ate abagole bagenda sigala nga bayimiridde, omwepiskoopi abasabire era abawa omukisa.

Ayi Katonda omuzirakisa, gwe yayita mu mwana wo n'okwasekerezaawo omugaati ogw'obulamu, kiriza okuwa baganda baffe bano ow'omukisa.

0: Kitaffe omusumba w'essaza lye Lugazi, nze George Stephen Mabuzi nga nnina munnange Justina Namazzi, tukukwasa omwana waffe ono omuseminaaliyo Matiya Kawule, Katonda gwe yatuwanga ekirabo nga tumuddiza Katonda aweereza Ekereziya.
1: Thank you.

0: okufuna obudyankoni abo abokufuna obudyankoni bagenda kufukamira mu maaso g'omwepisikoopi ate omwepisikoopi abawe ebibuuliriro ebidda ku muluko ogwo gwe bagenda okulinnyisibwako.
1: Abooluganda abaagalwa ennyo, mujjemu mmwe mwekka ne mwagala okufuna obudyakoni. Omuluka guno gubaagaza okusigala nga temuwasizza. Tumunayolekera ddala nti mwewaddeyo okukolera bannammwe bokka n'okutunulira bonna mu nsi ng'abaana bammwe. Ekibasindise kwe kwagala okwannamaddala kumwagalamu Kristu Omukama n'okwewaayo kwonna kwe mwewaddeyo mu mbeera eno. Mugenda okwewongera Omukama mu ngeri endala esingawo ekitiibwa. Mumunywerereko n'omutima gwammwe gwonna awatali kulabankana, kati wali kibalabiriza mu kuweereza Katonda n'abantu. Olwo n'ogw'obuzadde mu by'eggulu gunaagenda bukwakku. Mu ngeri eno bannaffe bonna munaabalaga bulungi nti yekka Katonda y'ow'okwagala, yekka y'ow'okuweereza, y'akulembera byonna ne mu byonna yaweerezebwa. Kale nno mmwe baganda bange, mu maaso g'Omukama n'ag'ekereziya yenna, okukakasa nga mwenna mwewongedde Kristu Omukama, mumaliridde okusigala ennaku zonna nga temuwasizza olw'okubeera obwakabaka obw'omu ggulu n'okuweereza Katonda n'abantu.
2: Maliridde.
3: Maliridde.
2: Maliridde.
3: Maliridde.
4: Maliridde.
3: Maliridde.
1: Omukama abayambe nga bwe muweze, musigale mutyo ennaku zonna.
3: Amina.
2: Amina.
5: Amina.
3: Amina.
2: Amina.
0: Amina. Mu kaseera kano abo ab'okufuna obudyankoni bagenda kuddako ku mabbali. Ate omukulu akola ku by'okuyitibwa okw'enjawulo ajja ayanjulire omusumba n'ekibiina kyonna abo ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obusaserdooti. Bagenda kuyitibwa buli omu erinnya era banaayanukula nti nzuuno ssebo. Bagenda kujja bokka kubanga abazadde baabwe baabawaayo dda.

0: Jjukire nti muggyibwa mu bantu ne musibwawo ku lw'abantu mu ebyo ebidda ku Katonda. Awo nno omulimu gwa Kristo omusaserdoti bulijjo mu gukoze nga ssanyu, nga mbugujja okwagala kwennyini, nga temwenoonyeza byammwe wabula ebya Kristo olw'abantu n'olw'ensi yonna. Baana bange abaagalwa ennyo, omulimu gwe mugabanyeeko gwe gwa Kristo omutwe era omusumba. Mugenderenga omwepisikoopi era temumwawukanangako. Munyiikirire abakristu okubagatta mu maka agamu, musobole okubayisa mu Kristu nga bali mwoyo mutuukirivu, mubatuuse ku Katonda Patiri. Bulijjo mulabirenga ku musumba omulungi atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, era najjirira okunoonya n'okulokola ekyali kizikiridde.
1: Mu kaseera kano abakulimisibwa ku ddala ery'obusaserdoti bagenda kuddako ku bbali, ate abakulimisibwa ku ddala ery'obudyakoni bagenda kufukamira mu maaso g'omwepisikoopi bakuba obweyamu oba ddala eddaala lye bagenda okulinnyisibwako balyagala.
0: Baana bange, nga temunnafuna budyakoni, mumaleyo okukakasa mu maaso g'abantu ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala mbasseeko emikono mufune mwoyo mutuukirivu, mwawulibwe muweereze mu ekereziya.
2: Njagala ssebo.
0: Obudyakoni mwagala okubutuukiriza mu bwetowaze ne mukwagalana nga muyamba abasaserdoti n'okugasa abakristu.
2: Njagala ssebo.
0: Ekyamagero eky'okukkiriza ng'omutume bw'akiyita, mwagala okuba nakyo ng'omutima mulungi n'okubunyisa wonna okukkiriza okwo mu kigambo ne mu mpisa nga bwe kituleeterwa mu mawulire agasanyusa ag'evanjiri ne mu njigiriza y'ekereziya.
2: Njagala ssebo.
0: Omutima ogwagala okwegayirira ogusaanidde embeera gye muzzeemu, mwetegese okugukuuma n'okugwongera mu maaso nga gwe gubanga gubasomya bulivaaliyo ng'embeera yammwe bw'eri, nga musabira ekereziya n'ensi yonna.
2: Neetegese.
0: Enneeyisa yammwe munaagifaananyanga bulijjo n'eya Kristu yennannyini mubiri n'omusaayi gwe munaakwatangako bulijjo ku alutaali.
3: Naagezaako okufaananya enneeyisa yange n'eya Kristu Katonda nga nnyambye.

0: Ako okufaananye n'eyisa yange n'eya Kristo Katonda nga nnyange.
1: Nagezaako okufaananya n'eyisa yange n'eya Kristo Katonda nga nnyambye.
2: Nagezaako okufaananya n'eyisa yange n'eya Kristo Katonda nga nnyambye.
3: Nagezaako okufaananya n'eyisa yange ng'eya Kristo Katonda nga nnyambye.
4: Nagezaako okufaananya n'eyisa yange n'eya Kristo Katonda nga nnyambye.
5: Mu kaseera kano abakulembeze ku ddaala ly'obutyankoni bagenda kuyimirira, ate buli kinnoomu agenda kujja awumbe engalo ze azisse mu ntoomu episkoopi ng'amulagaanya obuwulize.

0: nga bamaze okukulisibwa bagenda okuwambuka eno mu kitukuvu
1: eryeasiima.

0: Abuganda mwegayirire Katonda pati yomeinza wabuli kantu asime ekitambiro nze namwe kitumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyakisimbe akijja emikono gyakitwale kikubiremu erinnya lyaffe ekitiibwa nakwe kikase amuweereza
0: bino ffe abaweereza abo bye tukuweereza era nga bye byamaka gonna ag'abaweereza abo bano bukkiriza okwambuka ku mulimu ogw'obusaserdooti n'obudyakoni tukwegayiridde ayi mukama bisiime era n'ebirungi byonna by'obawadde obikuume mu bo ky'obawadde ng'ekirabo okiviiseemu ekyo gwe ky'obalindiriddemu tekikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe omukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaze omukama katonda waffe gwemba kisanya n'okuteekwa tuteeka kituufu era bwe mutuviira n'okulokoka fe bulijjo na buli wantu okwebaza gwe omukama paati omuyinza wa buli kantu eyajjuza omwana w'omu yekka ne mwoyo omutuukirivu n'omufuula kabona ow'endagaano empya ate ey'olubeerera era mu ntegeka eyo eyeewunyizibwa n'oyagala obusaserdooti obwo obubwe bwe buba busigala mu ekereziya anti ye abantu bo be weefunira tabawoomya buwoomya na busaserdooti obw'obwakabaka naye era alonda abantu b'oyagala ng'abooluganda bagabane ku mulimu gwe ogw'obusaserdooti nga bassibwako emikono beebo ku lulwe abazzaawo obuggya ekitambiro ekyanonola abantu ne bategekera abaana bo embaga ya paasika abantu ne babawa amasakalamentu bawaayo obulamu bwabwe ku lulwo ne ku lw'abaganda baabwe ne baba banyiikivu mu kukkiriza ne mu kwagala naffe nowaayi mukama wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna kyetuva twatula nga tujaguza nga tugamba nti

0: nawa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira ekyamagero ekyokukkiriza kale naayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso bona okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu
1: kyukira ayi mukama ekereezya waabu nye enkulungo y'ensi mujuzeyo n'okwagalana wamu ne paapa waffe leewo nomusikopi waffe christopher n'abo bonna abaakwalirwa mu bunaddiini naddala banaafunye esakramentu lya oldiini
2: abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ebyakayagana kitiibwa jjukira n'abafu bonna bewagirira ekisa mu kufa naffe fenna tukwegayiridde tusaasa tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwawo okutenda n'okukulumiza omu ne mariya omubeerere omutuukirivu na katonda yozeefu omutuukirivu bba abatume abatuukirivu abajulizi ba uganda abatuukirivu munaddala ponsi ya nomondwe n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mwana wo yesu

0: yo naje tuligabibwa ate tubasaba mutwanirize mutuyambe okutuukiriza Kristu kyayagala mu ffe. Nsigadde nze Reverend Father Rogers Balambe lw'abaganda bange abagole bonna, ate enkya tubayise mu mmisa ez'okwebaza mu maka g'abazadde baffe yonna gye mumanyi obulungi. Tujja kuba basanyufu okweba nammwe nga twebaza Omukama. Omukama abatuweere nnyo omukisa.
1: Njagala okwebaza Father Rogers Balambe ku lw'abagole obubaka bwatutuusizzaako ate n'ebirabo eby'enjawulo. Tumba ffe naawe tukwebaza ssebo okutusampulinga mu kukyuma ekyo, tweyanziza tweyanzeege. Tumba ffe nga tannajja, njagala okubatuusaako kano akatale k'eka erimu ku ssomero lyaffe mu ssaza lino erya Lugazi erya Mount St. Mary's College Namagunga gye nkolera. Twafiiriddwa omumyuka w'omukulu w'essomero mukyala George ya Namirembe, ate era nga yabadde omutetenkanya wa Namagunga Parish. Yatufaako ku lunaku olwokuna obudde nga bukya. Tugenda kumuziika ku lunaku lw'ebbalaza ekya Namukaaka Masaka. Awo nno mutusabire, ate era naye twongere okusabira omwoyo gwe. Lwabugumugumu nange nti nali nsangiddwa nga nasabye okukola omulimu guno, naye nga mutima gwange maze gameereero lwa mukyala George oyo gwetubadde tukola naye omulimu mu baana bapapa abawala. Ayi Mukama muwe ekiwumula ekitaggwaawo. Ssebo mukadde waffe Nsumba, eggana lyo likulindiridde okuliwaayo ekigambo eky'obuzadde.

0: Uganda abagalwa nga tugenda mu kitundu kyaffe kino eky'obusaasizi bwa Katonda, nyongera nnyo okubeebaza okuwaayo obudde bwammwe okuwuliriza essaala yaffe eno ne pulogulaamu yaffe eno. Baseba abasaaseridooti, mwebale nnyo, mwebalire ddala emirimu gye mukola okwoleka obusaasizi bwa Katonda eri abantu b'Omukama. Abepiskoopi mwenna, era pulogulaamu eno bambi nabo bagibeerako. Oluusi bwe mbasisinkana batwebaza okukola omulimu guno. Bassebo bakitaffe, mwebale nnyo okutulambika obulungi. Bannaddiini mu nnyumba ez'enjawulo, mu bibiina eby'enjawulo, ate ne babulaza baffe, bannange nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe abantu ba Katonda mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera mu pulogulaamu yaffe eno. Ate mwami Lule, pulogulaamu eno nkimanyi naawe ogyagala nnyo. Mwami Edward Lule ow'Ebusega, nakulabyeko bambi, ngamba pulogulaamu eno ogiwoomerwa, tyekuyamba nnyo. Ate bambi mbasaasira omwami n'omukyala Lule abeekyengera, kitalo nnyo eky'omwana waffe Maria Perpetua Kahezaki, Omukama gwe yayise, gwe tuziise ate olunaku olwaleero. Bannakawanda, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala pulogulaamu eno eriko abatagivaako, mubeerako nga muwuliriza Kyala Kasobya n'omwami ne famire, mwebale pulogulaamu eno okugyagala. Bannaffe ab'Ebuloba, bangi mumwe pulogulaamu mugibeerako. Bannamutundwe, ab'Enaggulu, bannange mwenna siyinza kubamenya ne mbamalayo, bangi mumwe Masaza ag'enjawulo, pulogulaamu eno mugibeerako. Era Ssebo mwami Gideon, nina be nalabyeyo mu kuziika nga tuziika Father Viatole, ne bantuma okwebaza okuteekateeka obulungi pulogulaamu eno, ti abantu ebakola bulungi nnyo. Maama waffe Mukyala Lumala, munnange weebale okwagala ennyo pulogulaamu eno. Abooluganda, katutunuulire obusaasizi bwa Katonda. Tukole ebikolwa ebyoleka obusaasizi bwa Katonda nga twaniriza bannaffe. Obusaasizi bwa Katonda bulina okweyolekera mu ffe. Yesu Kristo atugamba, mubeere ba kisa nga Kitaffe ow'omu ggulu bw'ali ow'ekisa. Bw'osoma Evanjiri ya Luka omutwe ogw'omukaaga, olunyiriri olw'asatu mu omukaaga, luvaayo bulungi. Mu ddaala yaffe eno eya Sister Faustina, Sister Faustina atugamba bw'ati nti twoleka obusaasizi bwa Katonda mu ngeri enkulu ssatu. Ti engeri esookera ddala yeyessaala, ey'okubiri yeyebikolwa, nti ate ey'okusatu yeyebigambo. Katonda ayagala nnyo ekisa abooluganda okuva mu ffe. Ebikolwa eby'ekisa bikulu nnyo eri abalala, kyokka ate naffe bituyamba okufuna emikisa gya Katonda. Akamere kokoogabana n'omulala, ekyokunywa kyogabana n'omulala, okulambula ku balwadde, ku bakadde, ku bannaffe abasibe, okuzzaamu essuubi abo awatendewaliddwa, okuziika bannaffe, okubagiza bannaffe abafiiriddwa, okusonyiwa bannaffe, okuzzaamu bannaffe amaanyi, okugabana obudde bwaffe n'abalala, okuwuliriza bannaffe abalina ebizibu, ebitone byaffe okubigabana n'abalala, kye tulina okukigabana n'abalala, okusabira bannaffe, okusabira bannaffe abatufuddeko, bannange, ebyo byonna ebikolwa bya kisa. Ate bwe tubikola tufuna n'omukisa gwa Katonda. Sister Faustina mu ddaala yaffe mu nnyingo ey'olukumi mu asatu mu omukaaga agamba bw'ati, ŋŋenda neeyongera okutegeera obusaasizi bwa Katonda. Yesu ayagala nnyo emyoyo gyonna gijjule obusaasizi bwa Katonda, gitegeere obusaasizi buno n'obulamu buno bweyongere mu busaasizi buno, nga batunuulira ekyamagero ekya Pasika nti okubonaabona, okufa n'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ti obusaasizi buno bubukale mu bulamu bwaffe, ti ne bwe tuba abayongobwevu mu bulamu bwaffe, naye olw'obusaasizi bwa Katonda tufuna amaanyi, ti ate amaanyi ag'enjawulo ye komunye entukuvu gye tufuna, nti eneetuwa amaanyi neetuwanirira ne tusobola okunyweza obulamu bwaffe. Abooluganda abaagalwa, obusaasizi buno bweyokera emitima gyaffe, fenna tubeere basaasizi nga Kitaffe ow'omu ggulu
1: bwali omusasizi era owekisa. Omukama abeere nammwe, Katonda omuyinza buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa.

0: tubalamusizza ako abalungi abatuwuliriza nga bulijjo nno buli lwa mukaaga oluwulira akayimba ako manya bumanya nti banajje ffe tukubuuzako n'olwaleero nno nze Kizito John Baptist ku lwa banajje abessaza ekkubo ery'e Kampala awamu n'owooluganda
1: Mugumya Lubega Roni
0: katandike n'essaala z'ejje mu bufunze nga bulijjo
1: mu linnya lya Paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu
0: amiina
1: aye mwoyo omutuukirivu gyangu ojuze emyoyo gy'abeesu bwabo bawokwagala ennyo sindika mwoyo omutuukirivu byonna birongoowo
0: n'ensi ogitunuze bujja
1: mu linnya lya Paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu
0: amiina owooluganda nkukulisaayo yonna gy'oyise ate n'enkwebaza emirimu gy'otukolera wiiki ewedde wabadde kagadi nkuliko eyo omulimu gwe mukolera nnyo kubiikira Maria ne mu bitundu byonna eby'enjawulo tukwebaliza ddala era ndowooza tandikira awo gy'otera okuyita
1: ennakuabooluganda nsanyusa okubawuliza mbeebaza okuwuliza Radio Sapiencia mbeebaza emirimu gyonna gye mukoze olaba okukola kuno okw'emirimu gy'ejje ogenda obagani bannajje bakola emirimu ekyaŋŋaana okuyingira ejje kukola naye munanga ejje lye lyatandika bulungi bwa nsono bw'olabye
0: olwaleero ate era bw'otunula ennyo tulwanirira obulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo
1: katuwaayiro nkulengedde ng'okedde kukwata ebisaawa ebyera ebiyoola
0: ate ffe engeri gye tuli ab'omuggeto ebyokukola bingi ddala
1: okirabye naye nno tukulisa bonna abadde ku mirimu mwategedde ekiragiro bakama baffe kye baayisizza okuva ku makya essaawa emu okutuuka essaawa nnya era batugambye nti buli lwa mukaaga olunaasembanga
0: mumweziolunaasembanga mumwezi abamu mbadde mulumanyiko nti olwomukaaga olusemba mumwezi bukalango akati nakano mukagatteko tumala okuyonja akawungezi ne tugende bukalango
1: okirabye
0: weewaawo
1: akati nno bannaye tubakulisa nnyo era tutambulira awo naye ndowooza era bulungi bwa nsono tiyandibadde wakukaka era twandibadde tuwulira nga kitukwatako kubanga bulungi bwa nsi nga situnatuuka na kulongoosa ndowooza tutunule nnyo mu kwewala ate okuddugaza kati enkuba egenda neetonnya gwe ogenda nti oli wa muggeto oli n'afulumya akakutya
0: k'ebisaaniiko
1: najja akasuula mu mwala
0: ebiwata ebya wiiki ekisinziira ebbanga enkuba lyerudde okutonnya oli n'abitereka
1: akati ebintu ebyo byonna byonna ate nga wayise wiiki bbiri tebyali kunyumidde genda kusitula bagende nti genda obiyoolewo genda obyokye genda okoleki naye singa tukola ne tugema
0: mpozi mugamba okugema kukira okuwonya kakati ogambye tekwali badde kukaka si kuwakanya bakama baffe naye ffe mu ntegeero eya bulijjo naawe obaakakanoga kano kanyumye naye ate kaalinyumye nnyo senga kibadde bwekiti
1: ati newenjodde leero ebisaaniiko ate sandyagadde kuddamu kuddugazaawo
0: sibu
1: katujja genda okulaba ng'omulimu guno gwanguwa okusinga lwe tugukoze kati nga gutwanguyira obudde gutwala butono kubanga bw'obanga ewantu watukudde era nga basangibwa nga watukula kwegamba olundawo bulonzi
0: kaboolakaguddeoguddako okuli kwalibadde nga kabala okuddako kubeera kulonda kukunkumula oyita mangu wabeera kwangu kuba kwanguwako weewaawo
1: ale nno awo abooluganda bwe twali omwezi olwiikendi ewedde nga tugaa tewali mubi nnyo atasobola kusitulwa tewali mulungi kiyitiridde
0: kati olwaleero otuleetedde kaliwa
1: era twaliko olwo twali mu mutwe gw'asatu mu omwenda ewaga nti embikulu mu mirimu gw'ejje ly'abiikira Maria ogw'obutume okirabye nti olwaleero obulungi bwa nsi butuleetedde kino kye twaliko nti tewali mubi nnyo
0: atasobola
1: ate kusitulwa ate tewali mulungi kiyitiridde okanye nti omulimu guno gubadde gwa tteeka ku buli muntu
0: gwabuwaze
1: kati nno olwaleero aye tukubyeko oluta nga tudde emabega omanyi abantu bagendaga ti piya ate nodde emabega aga ti ye kakati abasajja abavuzi b'emmotoka abo n'abaguzi baazo tayinza genda jigula nga mmotoka teriimu giya ya livansi
0: nga
1: tedda mabega
0: wagamba ti omutambuzi omwegendereza atunula gy'ava nejalaga ato echo ne kimuyamba okumanya watu
1: watuse
0: we wao
1: kati no balero era tukubiye ko rutema bega
0: ate ne tudde mariga
1: tugenda ate motwe kwasa tumwo musanvu awaganti emirimu ejiinzo kolewa banaji so kiri kyade kigamba nti ebikulu mu mirimu eje je lya bikira Maria ogo mulimo gwa je lya bikira Maria ogwo obutume neka tatwa naganti ebikulu
0: emirimu ejiinza
1: okolewa banaji era nga tuzze ku katundu kakubiri akagamba nti okulambula amaka okulambula amaka oluga kumaka otegeera butegeezi
0: ntegeera butegeezi
1: kati omuwandiisi no bwati bwe yagamba agambye nti okulambula amaka agambye nti okulambula amaka newankubadde siki kyasookera ddala mu kalombolomboka ejje lyabiikira Maria gwe mulimu ogusinga okukolebwa ogukolebwa wonna era guvaamu ebibala ebirungi gwafuukira ddala kabonero ka jje lyabiikira Maria okuyita mu kulambula kuno abantu bangi bayinza okutuukirirwa obutereevu ekeeza n'esobola okulaga bwefa ku buli muntu ne ku buli maka obutume bw'ejje bw'ekereziya obw'okufaayo ku bantu tebujja kukoma ku makama Kristu agata jesudde ujja kweyanjululiza ddala ng'omutima gwa Kristo bwe gwagala bwerage ne bwebufaayo ennyo ku maka okutwalira awamu naye mu ngeri ey'enjawulo ku maka agali mu buzibu oba mu mbeera eratteredde bulungi gonna ago ekereziya egaleetera ekigatuusaako amazima ekigaagaliza ebirungi ekireeta entegeeragana n'essuubi era n'obusaasizi obw'amaanyi mu bizibu byago olumu ebigaviiramu emitawaana amaka ago gonna ekereziya egatuusaako obuyambi obutaliimu kwenoonyeza byayo gasobole okweyongera okuba mu kifaananyi ekyo eky'amaka omutonzi kyeyagenderera okugateekamu okuva olubereberye era Kristo kyeyazza obujja n'obuyambi bwe obwava mu kufa kwe presidium oba ettwale eteekwa okuyiiya amakubo genda eyitamu okutuukirira amaka bwama banajje balina okweyanjula n'okunnyonnyola ensonga ezibaleese mu maka ago okukyalira amaka okuwangamyamu omutima omutukuvu okubala abantu ab'omu kifo kyabwe okubunyisa ebitabo eby'obukatoliki ebyokusoma nga bwe kyogerwako mu binaddirira ge gamu ku makubo agayinza okuyitibwamu okutuukirira amaka si bakatoliki bokka abanyiikivu naye bonna bayinza okutuukibwako mu mulimu ogw'obutume okukolebwa bannajje nga bayita mu kulambula amaka abatali bakatoliki n'abatali bakristu era n'abakatoliki abatakyagenda mu ekereziya bonna basobola okutuukibwako nabo n'abo abatannatereeza bya bufumbo bwabwe abaakooneddwako edda nabo n'abo abeetaaga okuyigirizibwa ko abawuubadde wamu n'abalwadde basaanye okussibwako omwoyo buli maka gatunuulira okusinziira ku ngeri gye gayinza okuyambibwamu obwetowaze n'obutabaamu kukaluubirirwa kwonna bye bisaanye okulabikira mu kulambula okukolebwa bannajji abantu bayinza okuba n'endowooza enkyamu ku kulambula kuno nga balindiridde okusomesebwa mu ngeri eya waggulu ekyo si bwe kiri ekigendererwa kya bannajje kyandibadde kyakuwuliriza okusinga okwogera ng'amaze okuwuliriza n'obugumiikiriza era neggonjebwa lwe bajja okusaanira okuwulirizibwa
0: weewaawo kwaka akasembyeyo nange wadde nkafunyereeti nsazeewo okuwuliriza nsobole okugoberera nga enteekateeka bweri abooluganda era nga bulijjo bwe tugenda bwe mulaba nsiriikiriddemu omanya nti njagadde bibatuukeko butereevu naye ate bwe tumala awo ne tuddayo emabega netugenda nga tutambula mpolampola nga twejjukanya mu butuufu olubimbi olumazi kaakati tugenda kuddamu okwanjala mpolampola ne bannaffe abali eri kaakati akatundu kano omutuba gutuwadde naye nsaba otuddiremuku akatundu kuba eriyo bannaffe ababeera n'ekkalaamu n'olupapula
1: omutwe gw37
0: era n'ekitabo babeera nakyo omutwe gw37
1: emirimu egiyinza okukolebwa bannajji
0: esebo
1: akatundu kakubiri
0: akatundu akokubiri
1: okulambula amaka
0: okulambula amaka kaakati awo wetugenda okusinziira tugaziyeemu naye ngaebyo tubijjidde ddala mu kitabo kyennyini ntera nenjogerako obwolumu kyekitabo kino obambyogere bakikubye ddi wiiki eno
1: ekisabu kino kya danno kubanga eje ngeje bakamala okujaguza emyaka ekikumi
0: ekikumi mu nkumi bbiri mwa abiri mugumu kati ate tuli mu nkumi bbiri abiri mukaaga mu kubala okwangu nti omwaka guno giba gimyaka gigenda
1: kikumi
0: Chikumi mwetano.
1: Mwetano.
0: Mwetano. Iwi wawo. Akati neyazi zaba nanga kubakategedde era nabo basobola okulandulula. Sikya wiki eno naye kya nkumi bbiri mwabi. Lukumi mulu. Lukumi wenda abiri mugumu. Iwi wawo. Akati tuzeemu maka. Okulambula kuna maka. Ekitabu kitugaye sigwe mulimu ogwasooka. Kati munanga abuuza. Ogwasooka mulimu gwa bannajje gwali mulimu ki.
1: Kakati omulimu gw'abannajje omulimu ogusookera ddala ddala aye nno kati kikoze bulungi kubanga olwaleero tutandise tuli mu kaweefube wakufuna basaserdoti abagole kati waliwo oli yagamba nti bannange mwekkaanye nga mwogera omusaserdoti tebagamba nti agenda kusoma emmisa y'embereberye emmisa y'embereberye ebeerako olwenyini olunaku lwatukuzibwa okufuuka omusaserdotimwabo
0: nange mwenaliera ekituufu nakifunira wano ku radio sapiensia omukulu ono gideoni yennyini nga yeyatutangaaza ze nalina gamba gundi yafunye obusaserdoti enkya agenda kusoma emmisa embereberye ngire nga ne bannange gye baliwadde bayinza obutakkiriza naye nga twali bangi wewaawo
1: kakati emmisa embereberye eyo eba mu kitambiro kino kyennyini atambira
0: bw'abava eri ne bagenda
1: ku kitukuvu
0: ne bagimaliriza
1: olwo yemmisa y'embereberye kati eri emmisa eba yakwebaza kakati omulimu gwa bannajje omubereberye mu gyonna egigenda okukolebwa olunaku kwe kukuŋŋaana leka gamba nti nze sigenda kukuŋŋaana nti manyi obwetaavu muno bwakunoonya baakubatiza olunaku lw'okuŋŋaana kangende nnoonya owokubatiza
0: tuteekateeka okubatiza nwaba naafuna komunyo nga 15 ogw'omunaana kaakati gwe mulimu
1: kati omulimu omubereberye kwe kukuŋŋaana kakati bwe mukuŋŋaana olwo mutandika okufuna emirimu egiddako okiwulira nga we tuwulira nti olukiiko olwasooka lwayitibanga biikira maria
0: owobusaasizi
1: okiwulira naye nga erinnya eryo lyajjira mu lukuŋŋaana olwali lutudde
0: kaakati bamaze kutuula kati erinnya ne lijja n'emirimu emirala
1: negijjanegyokagyegattako
0: tuli mu kulambula maka kaakati awo ako nkategedde bulungi era ne bannange beegasseeko kakati era we tweyongeddeko kubaddeko ebimu mu bufunze kubaddeko amazima nti bannajje bye basabibwa okukola okubeera ab'amazima okunoonya ebirungi okukolera awamu okwegatta n'ebiringa ebyo kati amazima ate geegaliwaaga
1: kakati abantu bano nga batambula beetaaga okubeera ekibereberye yogedde ku mazima bwe bagamba amaka kibeera ekifo ewasangibwa abantu n'ebyabwe era ffe
0: abantu
1: n'ebyabwe
0: so si bintu byokka oba bantu
1: si bantu bokka kakati ekitundu ky'amazima kigenda okujja nti abantu oyinza okugenda okukola omulimu sooka weebuuze ekitonotono n'otabasangawo naye n'osangawo ebyabwe
0: oba otuuse mu maka
1: ebyabwe bino byobikutta otya nze jjajjange yaŋŋambanga nti waka tebalondawo kakati neerondedde
0: abaana abato asanga awo ebintu mu ddiiro nagamba zino sente nzironze muddiiro
1: oyina okubanga ewaka wano woogenze ekyo gwe nga akiikiridde ekereziya waliwo ebigenda okukulabikamu era akatundu ako kweyogerako omuwandiisi akagambyebwa ati n'agambye nti okuyita mu kulambula kuno abantu bangi bayinza okutuukirirwa obutereevu ekereziya neesobola okulaga bwefa ku buli muntu naye ku buli maka okiwulira buli muntu ne ku buli
0: maka
1: okiwulira obutume bw'ekereziya obw'okufaayo ku bantu tebujja kukoma ku makama kristu agata jesudi agamba gagajumbide mujja kweyanjululiza ddala ng'omutima gwa Kristo bwe gwagala mwerage ne obufaayo nnyo mumaka okutwalira awamu naye mu ngeri ey'enjawulo ku maka agali mu buzibu kuba mu mbeera etateredde bulungi gonna ago ekereziya egaleetera ekigatuusaako amazima
0: ninagondese mu Katonda ogambye si ku buli muntu kinnoomu naye bonna awamu mbadde mmanyi nti tulumbwa tukyalira Kizito bwe tuvaawo ne tugende ewa Mugumya bwe tuvaawo ne tugende ewa Veero buli omu kinnoomu
1: akyogeddeko okusinzi okusobola okumaka okusobola okusisinkana omuntu agambye nti buli muntu ndeku buli maka waliwo n'omunnaage bino byayogeddeko ekereziya egaleeta ekigatuusaako amazima ekigaagaliza ebirungi ekireeta entegeka n'essuubi n'obusaasizi obw'amaanyi mu bizibu byago olumu ebigaviiramu emitawaana kuyinza okutuuka mu maka nga waliwo essabo ogw'omulimu gwo nga munnaggi oyinza okutuuka mu maka ng'abantu tebasoma ssande
0: nagwomulimu kitegeeraoyinza
1: okutuuka mu maka n'olwa batali babatize eyo yonna biri mu maka naye nga tobawo n'abantu obuntu nga bo basekinnoomu n'olwekyo okutuukirira kuno abantu kugatta ebitundu bino byombi
2: eno eradio sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizanyo
3: ennyabo weewano tukwaniriza
2: eriga tigyempisaemu yamwe
3: eyo yaffe ennyabo
2: Right. When is the gestation period?
3: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa sente mmeka?
3: Giri emitwalo ebiri gyokka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
3: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
2: That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
3: Nyabo, sente tuzaagala mu kaashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tugiyina maama.
2: Kinkoze bubi ziri ku mobile money.
3: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
2: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
3: Naye maama, ekituufu wano nyeeki?
2: Ekituufu sente ezo gwozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
4: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandise dda ku 2,000 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okuliraana n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.
5: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebina kuweesa ekitiibwa mu mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
4: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
2: Halo, owange mutyabule, kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi y'ekibu yenjiyisizza, kati ndya nno mu bitaala bya maki ndya ku barracks waggulu onengera oba tondaba oba mbuze.
7: Naye naawe nakugambye mitazi 3 nga wakava mu raawundi ekibuye ng'oyambuka emakindye. Kakati kola bw'oti, kyuka kirira mpola mpola, bw'oyisa ku sheero katono nnyo ekizimba ogenda kuba okirabawo kinene kiriko nti Farmers Center.
4: Iye kituufu nnyo, a one stop shopping center yokka erina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala, omuli ensigo, ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu. Jangu ogula ebintu ebiri original ku Farmers Center ekibuye, kuba ku noti 781-6652-688 okumanya ebisingawo.
2: Hey, Nkulabo oli wano otudolo nga tekisoboka. Kisoboka nawo okisobola. Ate nonda
8: ensonga eriemu kuzukusa bwongo.
2: Obulamu kimu kuzukusa bwongo kyokka.
9: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
10: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Lugazi.
11: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Era ekisingidde ddala okwawula emikwano, mwe mukubira abantu ssimu ng'essimu gy'omukubidde osibye otya gye ndi olinayo omutwalo? Bw'aba tagulina kalasi ng'essimu ogiggyako, n'okubira omulala naye bw'aba tagulina kalasi ng'essimu ogiggyako. So singa omukubira ng'omukubidde mubuuzaako, ogenda okwekanga ng'ebbanga ly'omaze ng'omukubira omubuuzaako akwatibwa ensonyi n'akuwa pulaani. Naye nti waayi, otudde nnyo ewaka ebbanga ddene, naye si olabye otya singa tukoze kino? Mukkirizenga bwe musinkananga abantu abo basingako temubasaba ssente, mubasaba amagezi, kubanga amagezi gajja kukolera ssente. N'ekibi nnyo okubeera nti ogenze ew'omuntu akusingako ogw'osoosezza bizibu byo ku mmeeza. Kituufu, olina ebizibu era ajja kukuwa, naye z'agenda okukuwa tezigenda kumala bizibu. Naye bw'anaakuwa amagezi gajja kumalawo ebizibu kubanga ojja sigala ogakozesa, aye tegagenda kukoma ku ggwe. Ky'onootandika n'abaana bo bajja kulandira ku magezi oli ge yakuwa. Naye omuntu ayinza okukuwa ssente n'abaana bo ne batazisanga. N'olwekyo tufube nnyo okukolagana n'abantu nga tukolagana n'abantu mu mbeera eyagala otuggya mu bwavu n'embeera etwongeramu okumanya.

0: Essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe. Noti 7 4 4 3 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center number.
1: Wibano kuhulidisa chenda munyaka tunyise nyafama
2: Kiatabu
1: Radio Sapiencia Enkuru seya amagesi
3: Mwosanga amako mwuri sabu nutu wale chitangala cha Kristu Obole isa amazima ga katonda
4: Ogatusiza
3: mchifejo
4: Kituuse mchifejo
3: Ogatuso baga lize biru unji Wakatunde chirunji cha ayagari ichu Olesa entege iragana Wachimanyi inti setani aleto kwa ula
4: Iyo,
3: omuntu omu ya tunyumiza Niti ya lina muntu ya limu hii mbiyo Lord Fred Sebata Ya gamba Niti ya gendo urumu kumusau Na mtegeza nti waliwo omuntu wa mloga Na hivyo ya mubu waza kumikwano jena ayo gire ilimu kulinyari omwana wa yonka Na ganta yoyoyi Oyogunde njini kuo gambi chizito ya kuloga Nenga chizito kwa ayo gira ku Ayonka
4: Yesibu
3: Okirabi ntiyari olabe ntegeera gana wefa singa umwana no kuyogera kwa yali myaka egisumusemu ola wagamba ati omwana gwe naye
4: omwana gwe naye
3: omuntu bwati ne bwati okirabi we kuleta okutegeera gana
4: okutegeera gana
3: we kuleta amazima kwe kwagaliza ebirungi Eyo naina biri mukutambula.
4: Yuna biri mukutambula kwe kumoku. Tweyongereyo. Kakati era munti etwale olirisabibwa okukola okutema empenda oba okufuna amakubo ago okulaba nga linyikiza obutume buno. Kakati nsaba tutambulirawo. Banajje banga abewanga abekawala Bikira Maria nyina we neema ya Katonda nakulabye kuli ya Fatima. Kakati bakoze batya okutema empenda tukole tutya.
3: Kakati banaji abo boyogeddeko abeka wala inawe nema ya Katonda bonna basulawamu bali mu kisulo
4: aha
3: bumukaye najava
4: abamu bava tu iranga bwe nagambe tuli mu mbere ezenja buli omuntu sisinkana wali eri kukerezia ye buli omu ava makaga
3: ava makaga
4: yes
3: abantu abo olowoza gye babira bali emmere
4: balia
3: Hakati, oza basada magezi chibuli omu okufuna ekyokulya kubate bali isibwa ngaba morning start bali mu ssomero. Basada magezi ki?
4: Kakati fe.
3: Olaba bate mempe, tobandi bate mempe.
4: Mbere ya fe. Tetulina nnimiro.
3: Otyo?
4: Ne tulina obutale.
3: Otyo?
4: Era obutale butwetolodde buli jodda.
3: Era
4: tufune ebyokulya.
3: Waliwo na akatala akamanyidwa ndi katunda bulungi. Okirabye?
4: Yes.
3: Waliwo wotuka ekyate ekyo sekyokulabirako kirungi ekyakatale na waliwo atunda enkota y'ettooke naye waliwo ate abatunda emyera
4: waliwo abatunda ebiwagu
3: ebiwagu
4: ate n'ab'emyera
3: n'ab'enkota n'ab'ensawo
4: n'ab'ensawo
3: kakati gwe olina okusala amagezi olabe nti famire yange oba amaka gange gayitirawo wa
4: oba mu kiwagu
3: otyo
4: oba mu nkota
3: otyo
4: oba mu nsawo
3: otyo
4: n'awalala
3: Muganda wafe omukama mwechi umule chitagwawo Uganda Prose Kovi ya namo sisi yali president wa Kampala Central
4: Kampala Central Commission yes,
3: ya gamba ati nalera abana ngamba lirira kulumonde womwo wino naye nga sobola kumugula nga agenda yo lumondo ne baba amulese buno buno obukutwa kutula ko no obutintini obujira mu nsawo bwe bayiwawo entumo nga bufwaji
4: bwe tubera mu nibiro bwe bayita genda bakulie
3: genda bakulie
4: yesebo
3: babu muterekera ngane waliwo omukazi aineo bambi zizo bambi sorobi ajja kutwala obuntu buno
4: babu muterawo
3: nga buli kumachaba bayo na kifurusi
4: yesebo
3: ochiguli
4: nalabirira
3: abana nalabirira abana
4: yesebo
3: Hakati, omuandisa ono kya gambi nti presidium eteeka okuyiya amakubo geneeyitamu okutuukirira amaka naye mu kino jjukira tebagenda nti president presidium
4: etwale lyonna
3: awamu
4: nga banajje batudde
3: kino kikulaga nti muteekeddwa okuba abayiiya
4: okuyiiya
3: era lekaga nti obuyiiya n'okubaako ekikolebwa birina kuba bya ssentebe yekka oba pulezidenti yekka byaffe ffenna bitukwatako
4: kakati tugenda kuwummulamuko katono ati bwe tunaava mu kuwummula omukulu anaaba atwongezaayo mu maaso ng'enkola yaffe bw'eterwa okuba bulijjo tubakulisaayo nnyo ate era tukyali bannajje okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala era nga bulijjo nkyali Kizito John Baptist awamu n'owooluganda
3: Mugumya Lubega Roni
4: tugenze okuwummula nga tuli mu ompadde ebintu bibiri

0: msambu nyasatu satu mwaba boda boda bachari eno tuajirese iriba enkozi ya sente nawa ya garo kwe guli ya pichipiche yo yoba sechi nomu obe ya maridadi tutuki le kumatavi gafegona
1: omufubuka na wasusi zenga kejo omufubuka usoburo kujifuna nguita mseti na rebanka
0: Honda SC110 katambia ya pichipiche eriko
2: jiji wege ndereza tanke nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino
3: hey is a smart tank is a steering tube Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
2: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
3: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagibye mmere?
3: Ebyagibya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
2: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
4: Abe Gombe, era mu kagolomola ako, Gombe n'ekibibi, twagala naffe tulabe nga tuyingiremu. Munteekateeka y'okutongoza ekibiina mu parishesi zaffe. Era kusaba omusomesa bali ku ddembe ekibibi. Awo tukolere ku nteekateeka tulabe nga tufuna omusomo ekibibi. Ate naye omukulu wano omukulu w'Eggombe. Oba omusaserdoti avunaanyizibwa ku biina by'enkola enkatoliki. Tete tukusaba tukwatagane wano kusaza tulabe engeri gye tuyinza kutandika ekibiina ky'abajulizi Gombe sentiru kabaana ba Kintu n'akatundu ako nako tulabe nga tuteekayo footprint y'abajulizi ensi eno okugizza obuggya mu mbeera ya mbeera y'abantu mu mbeera y'obuweereza tulina okuyigira ku bajulizi ebintu bye baakola n'engeri gye baabikolamu mu kusoomoozebwa kwe baalina ekibi tunaaba tumaze okukinnyikira ebintu bijja kutwanguyira naye bwe tunaakyesamba ne tusigala nga bwe tubadde tufaanana nga bwe tutambula seno yeewuunyisa omuntu akoze ekibi bamutendereza ng'omuntu omugezi ate omuntu akoze ekintu ekituufu kirungi ne bamuyita musiru abagamba nti oyo fala naye nga yakoze ekituufu kati awo we tuli nitwagala kuvaawo tudde ku mbeera eyo ku nkola eyo abajulizi gye baalina yebatendekebwa abaminsani abakatuliki so tusaba nsaba musomesa bali ku ddembe otukolere enteekateeka tulabe nga n'ekibibi nayo tuteekayo footprint y'abajulizi abajulizi bano bateekwa okubona mu ssaza mwonna abajulizi baatukyalira mu bisigala byabwe naye tebaavaawo baasigalayo mparish ezizaffe kati twagala okulaba nga tufuna bannakibiina okuli parish tutandika okutambuza obutume bwe baatandikako nga bakamanyi baakayiga ettiini ne bafa nga tebamogoseeko nakatundu n'akamu ate ng'embeera gye baalimu gye baali basomeramu yali yanjawulo nnyo ku mbeera ffe gye tusomeramu misa baagisomanga mu lulattini lwereere naye baategeera nnyo Katonda n'ekereziya ekyeyigiriza ate okusinga ffe abagisoma mu lulimi lwaffe Oluganda oba mu nnimi ennansi zonna buli gye tubeera naye nga baasomanga mu lulattini ne Katonda ne bamutegeera nnyo okusinga ffe twagala tubayigireko nabbingo twali tuteeseteese omusomo maali muteeseteese omusomo nga 14 lw'okubiri lwa wiiki yayita

0: kimundu okuva ekitiguma okutuuka epayimo ewali ekifo ema ebitalina oluguudo olulungi bu naye nga mala mulungi naye nga si kolaasi. So naffe tugende tulamage tumanye ebifo by'abajulizi bino, abajulizi tubettanire, abajulizi baffe, ate ffe tusinga okubeetaaga kati kubanga tulina okubayigirako. Abaana baali baana bato yali wa myaka 17, omulala myaka 16, muyo yali wa 18, omulala 17, ne baabatta kubanga baali basomesa eddiini nga bakyali ku nsinza yaabwe eri ey'edda. Baabattanga 2019 nga bakyali ku nsinza eri ey'edda y'obusamize obw'ekitundu kyewaabwe eyo mwakyoli. Kati enjala bwe yagwa ne bagamba naye bana eno kati bajjajjaffe banyiize kyekituleetedde okufuna enjala eno n'obulwadde, ne bafunayo obulwadde obwa mongoota. So ekyavamu ekyo ne bagamba mulekeraawo okusomesa eddiini yetuleetedde mongoota neetuleetera n'enjala eno, ani amuwadde akatebe? Nibaga nti afe tusomesa busomesa kigambo kya Katonda, tulina buzibu bwonna, ebyenjala tulina kye tubimanyiwo. Babalumba ekiro mukamusiisira babo mwe baasulanga ne babafumita amafumu ne babatta. So baafa bujulizi nga bakola omulimu gwa Katonda ogw'obusomesa. Yakula nga abasomesa Dawudi Okello ne Gido Irwa bamu ku bapetronizi baabwe. So tugende tweyongere okubeebuulirirako tulabe challenges baayitamu okusobola okutuuka ku butuukirivu. Bano butuukirivu baakolerera naffe bwe tukolerera, kubanga ku nsi kuno ne bw'omalako emyaka 2 era omala n'ogenda gy'olibeera naffe tukinyiikirire, biyigire ku bannaffe, kituyambe tugenda mbitungi bwe tuyiga tweyongera okumanya bannaffe buzibu bwe baayitamu okutuuka ku butuukirivu. Ate nga naffe ekkubo lye tulimu. So bannange, ka nsuubire nti musigadde nga muli bulungi, tusabiragane ffenna ate tusisinkane omulundi omulala nga 2009 pulogulaamu eno ey'okuyonja tuteekwa okubeera abayonjo era tugiwagira, naye tujja kulaba engeri gye tunaayingiramu. Kubanga pulogulaamu ya gavumenti ey'okuyonja ekoma 4:00, so tujja kulaba ekinaaba kisoboka. Tandika essaawa pulogulaamu era tugyongereyo mu maaso, leke kukyusa lunaku oba kukinaaba nga kyetaagisa okukyusa Saturday tufune Saturday endala. Ekyo kijja kukolebwa era kijja kubategeezebwa mu kutu guno gwa Radio Sapiencia. Tusabiragane nnyo Mukama ow'omukisa bagize batukyawo mu Uganda tusabira.
1: Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala kubanga tutambudde ffenna ate era mu ssaawa eno ey'abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda ne mwami John Baptist Ssemitego. Ssebo tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Tetugenda kati kudda mu ssaawa yaffe esembayo mu pulogulaamu Atenderezebwe yeyenkya Sande. Tugenda kufuna amasomo ate n'enjigiriza okuva ewa Reverend Father Jude Kyekulidde n'abakristu baffe okuva e Kawanda. Mwebale nnyo okuwuliriza era temuvaako, tukyagenda mu maaso.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Hey! Nkulabo ni wano otudolo za chisoboka. Chisoboka, na otisobola.
1: Asino la chisoboka.
3: Esongeye mu.
4: Kuzuku sabuongo.
2: Obula mutimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
5: Obute buwebu no. Obulizomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no.
6: Omukozi waku na kutusi wako.
7: St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya lisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya. Elye Rugazi.
8: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Era ekisingidde ddala okwawula emikwano, mwe mukubira abantu ssimu ng'essimu gy'omukubidde osibye otya gye ndi, olinayo omutwalo bw'aba

0: Awuliriza omulungi tukwaniriza na Teo lunaku olwaleero ku programu yaffe Manya Omusasalo .wo Know Your Priest. Olwaleero ndi wa mukisa, ndi ne Reverend Father Joseph Mukasa Muwonge. Kakati Father, ngokonjera omuvaamu.
1: Hey, kaka olwo ebbaluwa ejja banga bye naggulu.
0: Kengeri jema kuchusamu ye newunyisa. Nebagaberi, atene bakujeri wala. Atene bakumi ya we Kampala.
1: Nebandese naguru.
0: Ndoza nao kutia watia.
1: Nengamba iye naguru. Jeba temera naka nine monsinyo lisenu.
0: Ya lite biwedi.
1: Ari naguru jeba angabi ye.
0: Banga la ite liyisedi.
1: Atena li tadeo nga mchia yemu nali mchia amu.
0: Mwali chesha alishabatabula.
1: Nga nchari museminariyo. Aba mwaba ya garukoro obulabe kusosoroti omu. Abasingamu obungi bali ba kibiina kya Yuda Tadeo nga bwe nakimanyako kakati nenkyawa
0: ekibiina nokikyawa
1: abagoberi ya Yuda Tadeo
0: beisabati
1: nenali mukyamu bali bali
0: bantu
1: balondemu
0: sina bonna
1: era omukulu omu bali bagenda kumutema omwana afumba leka kwana bawo nauna kati nabo nebadduka nebaddayo naye ebyo nali mukyayira bwere Tadeo si
0: yabakozesa
1: naye kati abagibangabi nengamba ari ate gibantu teno ate
0: olunkoko ogero omumanyidde wawulira gyoli olinga aliyeka
1: aliyeka
0: awafadha ebintu bamwebeere
1: kazi ngenda kulira ekibiina kya Tadeo
0: bwakyawulikanyi
1: nasanga agenze Sudani kakati nno mze naliwo
0: weyina okukola
1: natuukawo mze gwe bakwasa ekyo nze nteekateeka novenna n'omwana owobuwala wini namatovu era akyaliyo akyakola omulimu okumwebaza ekibiina ntukitambuza aye Tadeo nafuuka mukwano gwange nnyo era mukwano gwange
0: gye wakoma omukyawa ate bwe wamusembeza
1: nali mukyamu okumukyawa si yabagamba nti mukole bwe muti
0: kituufu
1: buli bwali buntu kaakati nenwana nnyo nga nenaggula okulaba nti Kigoowa n'Entinda bafuna parish era naboogerangako bulungi nembawaana era ky'omukisa omulungi kati Ntinda parish
0: mpozi ebiseera ebyo abobaezona
1: byali bisomesa byaffe
0: byanyeggulu anenaggulu yali muneneko
1: kati olwo ndi ne Monsenyori Anatoli Kamia yali omukulu w'ekifo ate agalamidde waleero enaggulu ne Monsenyori John Baptist Kanyi olwavuddeyo mu Sudan yakomyewo eno
0: nemutambuzaambula
1: ffenna netutambula ffenna nitukola omulimu bambi be nabeeranga nabo bombi bagalamidde wali enaggulu abawummuzi mirembe
0: amiina
1: naye mba nkyalimu ebyo nga Roma tasalawo okutondawo essaza eryekasana Luweero
0: nelugazi Father gwe ebyeruweero byali bikwatirako
1: andi kakati olwo bagize ate gwe bagabyeyo eri ani
0: bali bagabyeyo Bishop Cyprian
1: munange nga mpita kanti eri gye bakuzaala siwewaawo yesebo ati wano obadde okola nange naddala mbyawekembe
0: olwo wali enaggulu ng'okwasaganya ne weekembe
1: nakola naye era
0: ekitegeeza wali enaggulu naye ng'okola n'egyerubaga
1: nga ntuma okugenda okuwa emisomo okuwa emisomo nga si bishopu naye nga
0: mukwatagana
1: w'amaanyi kaakati gye bakuzaala ate olowooza nkuleka
0: ate olwo abakujja enaggulu gy'omanyidde
1: jangu tugende wabula ogenda kusooka kunnambuza ebishezezeeyo naye nakikola
0: zonna nozimuyisaamu
1: zonna nenzimuyisaamu
0: naye ndowooza Father yeye challenge esinga obunene gye musanga mu bulamu bwammwe obw'obusasalooti obanga amanyiira wano nti kati jangu tugende
1: jangu tugende
0: kati ate ogenda otandika ewapya obanga amanyiirawo
1: yali agenda kumubuvunaanyizibwa bwali bw'amaanyi naye oluvannyuma n'agamba nti owange sookoleke waliwo
0: tusooke tulabe embeera
1: naye nga gwe ogenda okubeera omwanjuzi w'emikolo nga nfuna obwa bishop era ze nnali
0: buvunaanyizibwa yabukuwa
1: kuba
0: yali akiwulira
1: waliwo yali ayagala naye aga nti oba ayagala yeewe ariko jjo okubeera era kibuyaga yagala n'agira nnyonnyonyo ekidaala nakisuulako ekitundu
0: sigenda nga muli ku mukolo enkuba yatonya
1: nga guno atera okukira eyo
0: gugendereddegugendere
1: era nze nali omwanjuzi w'emikolo kyokubiri gwe bwana mukulu w'ekatikamu none nga ntandika kagundi
0: ng'otandika mirimu gye katikamu katikamu alinanye kasana
1: ndoza
0: ye parish
1: egidiride nga ttaano zokka
0: batekwako balinanye
1: eziwera n'okuwera
0: era wamuli kumpi wamuli kumpi ng'otandika
1: gyekasana nali malumonde nalambula abantu
0: wa ekasana
1: egenda ekatikamu nalambula nalambula nnyo abantu nabo mmanyi baasiima
0: bo basanga otya anti abiyege twalabye abaayo enkoko njeru tulabye abaayo
1: tuuka ekatikamu ku akawunti baliko siringi eba 12 oba
0: erizaalibuyege12
1: ku akawunti
0: eya parishi
1: naye omugenzi Sabasumba yankwatirako ate naye okulambula abakristu ekyo kyanyamba nnyo abaasooka okumpa amaanyi bebekisomesa kya sikanusu wewali ewa obulenzi awo nti baabanga bava eri baleeta ena amatafaali sikanusu ngeri Masaka weriyo sikamidaali
0: nange eyo gyempulire sikamidaali eno weriyo sika nusu sika sente
1: kakati awo naye wentuuka tuba twambuka kozi batemudde omuntu ku kkubo eriva ku luguudo ku kolasi okwambuka ekati kamu ng'abantu bali awo
0: olunaku lwe wagenda lwenyini lwotuuka
1: natya naye baali babikolako nze ne bagamba faatha yambuka nenyambuka naye nga ntiddemu
0: toyinza butatya mu parishi mwogenda kuba erigenda ku kyaki wafuna ensisi
1: emyaka se satu nga kati bishop
0: ng'oli katikamu ye ali atya yalama teyakaluba
1: era nga bwekugambye
0: walambula abantu
1: ate omu eyanyamba sigenda kumwerabira nasangawo emmotoka endala kati yange netandika ogireka wali
0: ngesigalawa kasana
1: nza ambulensi eriwo ngeyo gyenjira nenvuga naye nga muli ngamba nti kyendaga we nasanga omulwadde naye nga mpoomerwa buwoomerwa
0: mubwe nasanga omulwadde nga mutwala
1: ate kati kamu waliwo abalwadde mu bbanga erimu balinga abateesa nti bajja kulwala ssaawa 9:00
0: mubanona
1: olumumbundi ndi awo kaomusomesa bamuyitanga lwebuze mwana mukulu ziri mu ssaawa 8:00 ne muwulyanga eddoboozi lyeri muzalo omulwadde ngamba katonda
0: ambulensi teyali yaddwaliro
1: yali yaddwaliro naye nga eddwaliro terikyakola
0: lyali lyafa
1: kati neŋŋamba eri yonna yonna gy'ayise tebadde bayina mumotoka
0: yajja ku parish wenyini kuyita
1: anti nenjivuka
0: ekiro ekyo
1: neŋŋenda kaakati olwo tebaagadde genda wali Luweero banyoomyewo
0: baagala gendawa mulago
1: baagala Nakaseke
0: omuntu omuyi
1: kaakati nno ate nze tebambuulire Nakaseke nze bwentuuka wano ali ntegere kibaagalayo nze nvuga kumuleeta Nsambya kaakati nga nedda faaza tugenda Nakaseke ate nentuuka wali mpeta neŋŋere Nakaseke nayetuuka Nakaseke omukazi yamala emedda kiika nga mmeka nga takubawo ka bebi
0: gwe wamutaasa ku olwo kintu tekyali kyangu
1: kan'ebinnya bino
0: ate kuba eryo bbi
1: nabo byayanguyakiraba ate waliwo n'omulwadde omulala era naye ebbanga lyayitawo oba yeyasooka oba no yeyasooka era naye weyajja era ssaawa kumpi zezimu
0: naye nga
1: lwakiokuyamba
0: weewaawo naye essaawa zetumbi ezo
1: saawa zetumbi
0: kyali kizibu mu
1: ate
0: kwegaye katikamu wakola emirimu gyonna wakola ogw'okuvuga abalwadde wabeera
1: musasambula kaakati waliwo omwami omu bamuyitanga nkangula angamba faatha saaviisi bwebanga etuuse onkoonangako n'akuyambangako olumu ku saaviisi nze bambi abumule mirembe
0: Oh, service ya like kubuga bali. Oh. Service. Bambi.
1: Ila ya nyababa ya, umure mire.
0: Ye vale.
1: Kangula chile. Mm.
0: Ya gonde zako. Mm. Kubamu li mugwari doza gugenda kuyenga.
1: Hey.
0: Olwe duwa lido liyaba litia.
1: Nile katika mu.
0: Vyasigala uwe litio.
1: Nile asigala uwe litio. Nile anetuko ule ukuvayo.
0: Mm.
1: Nga.
0: Terikoze.
1: Nga mombera.
0: Nga terikoze.
1: Atenga. Nga ya ambulance nzengirina.
0: Mm. Era wajire kayo.
1: Najire kayo.
0: Nchiraba.
1: Najire kayo.
0: Katika mwa mubademu. Mm. Oyo mubazemu bangachi.
1: Emiaka esatu. Mm. Saba sumba na agenda ansi indika. Eldoret. Na gamba. Kulabia mwe kitone. Emiaka esatu wabena. Kulabia mwe kitone. Mm. Chenja uleira. Genda walimu Eldoret.
0: Mm-hmm.
1: Ukole counseling. Mm-hmm. Kunu ukole counseling wano.
0: Mm.
1: Atene nebya paipo. Nebi nada. Nemale miezi muenda.
0: Tanzania.
1: Kenya.
0: Nairobi.
1: Kenya. Eldoret.
0: Eldoret, yes.
1: Kakati, oluvanyuma. Oluvanyuma.
0: Okusoma. Meza father mbanchi agenda.
1: Na aganti, todayo katika mu.
0: Hatu wangamba ngene kusoni kasi.
1: Jangu. Jangu wano kukitebe kwenyini.
0: Uluogenze kasana.
1: Kasana. Tanburi day, chagenda kumpa.
0: Na yo genze kasana kwa kwa gambi.
1: Katutu sokulamaga, tulamazi. Doze Rudi wabikira Maria.
0: Erudi.
1: Mm. Mbufaransa.
0: Mm.
1: Katuba tugele ukufayo na ngamati. Tudayo. Negwe kayungirizi we mirimu jadayo sisi. Pastor coordinator we saza.
0: Echifunga chinene chizibu.
1: Achi ngambire eri. Kwa uli ngamba katumbu.
0: Uka ukula magate kwa saza.
1: Hey. Nekoma o. Netugukola. Kwa nyumira nyo nyo. Mm. Nereaba sabulu ukufunula mfiles.
0: Waka yungirizi wa mkona.
1: Wajja kunjulira.
0: Mm.
1: Wajja kunjulira. Wanyumira nyo. Nyo.
0: Bwayanguwa.
1: Atengo omukuru. Ampagira nyo.
0: Kwekachakwanguiza. Gwali okoleranga yangu ya.
1: Nyonga. Aha. Akali emyaka. Jigele okuwele etano.
0: Mm.
1: Akatwagala okuteeka o radio.
0: Ewa.
1: Saza. Yekasana Luwero.
0: Mm.
1: Akatwagala okuteeka o radio.
0: Mm.
1: Nyengezo kufunula tunula. Nonze gwe.
0: Ya kusima no.
1: Journalism and mass communication.
0: Ludawa.
1: Usigenza di Tanzania.
0: Aish.
1: St. Augustine University in Tanzania. South.
0: Ah.
1: Meka tigenda ewa Monsignori, Secretary General Monsignori Obunga.
0: Mm.
1: Tiafa. Ntuhuka yu. Mugambe bintu bina abikoleko mangu mangu. Tigenda yu. Obunga na anterebula. Tanzania yu. Edio Kai University. Munda mutima ni nganti karinze
0: ka university
1: kwa tute. Kami nga tamanyi.
0: Jolaga.
1: Nene.
0: Tia tegera jolaga. Hey. Haa. Ugendo jitu ukako.
1: Ya.
0: Hey. Nga imi ride.
1: Hey. Na sikirinze no. Tanzania.
0: Haa. Emi ni mwamukuli ya kuwa miji.
1: Hey.
0: Boka saganya kuno boka saganya
1: kuno. Hey. Nanti urumuna liko ni office munana mulamba.
0: Duda.
1: Urumuna njiswa wa hikasana.
0: Ifana
1: nagama nzi
0: ngozi duka nyoti
1: mani lwaki
0: ze
1: mani
0: nakwaseno nakwaseri nakwasoneri
1: hey. Atoro ne radio sapiencia etandika ile asindika vika gundi msenye Joseph Obunga yansabayo nti mani muonge bya bajuliza bya galanyo akati ya ajja atandike program ya bajuliza ba Uganda kalo navuga nge Morocco kuva
0: ikasana
1: Nizi ya nkola programu wei. Yabanga ya kawungezi. Sawe mwa.
0: Sawe mwa.
1: Kakati. Ae nge mpomera.
0: Father. Evi tu mine vyabajulizi wali wabitandika koda nyobote.
1: Evi wabajulizi anti nga mbogera konye.
0: Interest ojijawa.
1: Ila kivira dala waka.
0: Keyo mwalimu. Manjimu li makaga ina abatukirivu bago. Chuchitwale inti awakaye wa mwe. Abatukirivu bali batu. Abajulizi bali batukirivu
1: wa mwenyo. Anti wabanga tukira. Mtu magwaeze mtu kufudala
0: utisasiri.
1: Maria ya guamu na kutuenda pisikio
0: utisasiri.
1: Uzefo mtu ukirivu
0: utisasiri.
1: Abajulisi wa Uganda mtu ukirivu
0: utisasiri.
1: Katu oluanga atenze Yosefu Mukasa.
0: Mm.
1: Akari nga chimfugira bulungi.
0: Yosefu Mukasa.
1: Nakuwe kaba nga mpithiri. Hey. Netu manu kwe tu mabali kude. Heritari liangi.
0: Nori ya yonge.
1: Kwaene kitabu nga. Urukono. Bali kudembe. Urukono.
0: Olaba cheshe. Edi ya mwenye kudebete ya lirio.
1: Pane siri.
0: Kuzenanda lido za ntigwe Joseph Mukasa. Bali kudembe.
1: Joseph Mukasa muonge. akali abajulizi neero kuba nze nali leetuma tebe kulunaku twafuna okusosoloti waliwo omwami omba mitango mwami mufumba nangamba okuva leero gwe bali ku ddembe
0: kwerinnya nerijanga li
1: ate neyongera ate nekisengeri gyazaalibwa eri ewaffe ate kizito ate naye nemwagala
0: interest nogifuna bwoti olwo nobanga wagenda ngaokola research kubasa pyasa yawetuukiroga nti jangu baali ddala bakulabyemu
1: ekyenjawulo
0: fadha okusooka okulaba nakulaba nabbinga eyo ngaoyigiriza abajulizi ali ovudde enkoko njeru engamba ye fadha abajulizi baganda be aboogerako omuku omu ng'alinga nti yakula nabo ekintu kino wali ezza okikolamu research emabega yonna
1: anti waliwo taata butabo bw'abajulizi bwe yalina ng'awaka nga mbusoma ate nga mulaba naye abunyumirwa
0: nawe nopiki esegeza tata yali role model wo
1: nyo nga mbusoma abajulizi baffe ffenna nga kali awo nga kanyumira nga mbusoma
0: wamma n'otyo n'ogenda nga ekintu ekikaza kati bakusindise e Tanzania ogenza kusoma mawulire
1: nkomewo tugulewo radio station wabula tekyatuukirira ate n'engeri gye nali nkola naka kali bwe nabiso byampoomera nnyo
0: ebyamawulire
1: byampoomera nnyo ate ne baagala okunsigazaayo
0: abeeri ate ate nga ne mukama we
1: bulungi baŋŋamba tugenda kukuwa scholarship
0: sigala ekintu kino
1: ole masters degree naye oluvannyuma ne doctorate ojja gikolera wano baliko kye bandabamu akati nno neŋŋamba kati bwe nkomawo
0: omunene bw'omugamba
1: munene asooka musinya sebayiga yali mukwano gwange ennyo naye namugongo agendanga nti tojja kuddayo tetukwagala mu byabajulizi tojja kudda lekera abato ati oba baagala
0: batraining abaabwe
1: faza bwe tubawa
0: bamutraining
1: bakira ate naddayo
0: neri tewatawaana byogerako
1: akati Ssaabasumba ebya radio bigize maliriza emisomo obubaka yabubweereza atya sijjukira atekaga nti tokomaweeno anti kaakati ate bantutte Kampala nvaayo ate nga bwe ŋŋenda e Kampala njagala nkukwasa ebyabajulizi ba Uganda
2: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
3: bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasange babonga mu Trading Center ku kiddekawuka okulira na St Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange ebbaluwa ofuna yaggaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku nooti 7724371 9 oba ku nooti 7574718
4: Focus Construction Company ye kampani yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba pulani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring ebyamazzi ntegeza plumbing okusiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli natete opposite all competitor station esimu noti 7788 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7580 oba noti 7523301. Focus Construction Company, let's build the future.
3: Ukyawuliriza programu manyi omusaseredotiwo
0: ngatete kwega waliwo mutu wakwa wakumugugu ngatole kasana muvaayo
1: akati olwo nga mbakusitashenizewa ebirala nze njo okubitereeza Nganzija.
0: Ngozo jana mugongo. Kwa
1: zijide dala. Kwa kumalwe miaka kumi na umusangu.
0: Emwa.
1: Ina mugongo.
0: Ndoza uwa tuwa wacha sinzo kusavingi bange.
1: Hei, wina akasinga. Wina akasinga.
0: Ngovele na mugongo ngokola abajulizi.
1: Hei, abajulizi.
0: Eh?
1: Ate bampi tangawa no, na wali.
0: Kusonga za abajulizi.
1: Nemu Amerika, Boston.
0: Wanji.
1: Yei.
0: Abajulizi wakuli nyisize nyonyi.
1: Nyonyi. Abajulizi. Nemu South Africa, bampi tako.
0: Wanji.
1: Ebi California ati webi alijuzu wano COVID nabi ingira.
0: Waleo genda California.
1: Nali genda California. Nali genda kowa nyu. Nali genda kupe California, Boston. Nali genda California. Nali California genda South Africa.
0: Wogenda gata wati mrundi kumu.
1: Nali
0: genda California. Uru genda rwaliru nene.
1: Rwaliru nene.
0: Yes.
1: Akari no. Wentio.
0: Nechitai kola wechitio.
1: Kwa wu. Haa. Katukulu salundo juli abalamu. Mpenna mugongo. Mpenna mugongo. Kakati mzigia.
0: Ove na mugongo. Omeaka kumi na msambo savinga na mugongo. Abajulizi.
1: Abajulizi.
0: Mbade nganti. Ola abajulizi weba kutambuza ode. No deri, oderi, oderi. Wayongero kwa la research kubajulizi.
1: Nenembako nebe ntendeka. Mulimo Father Javira.
0: Father Javira.
1: Ina mkwa sa programu yewe abajulizi ba Uganda na Europa njima. Ina agita. Kakati Father Nyombi ya jukula.
0: Ya taking on. Okay.
1: Nangi ne mgandaba. Ukola kusapiensi ya tine Maria.
0: Ngachika lua.
1: Ngachichichia.
0: Yes. Nobu day.
1: Nobu day kakati. Aha. Kakati inu. Ngenze wentio. Na yenga mkumi biri. Mwe satu. Mkumi biri mwabiri mwe satu. Mwfebuwae. Mkuru Sara Sumba. Na mpaulu umuladuwa. Miezi mkaga. Ya wandika call for a sabbatical leave. Aha. Kariku mkumi weya. Mkumi biri mwabiri mwena. Na gabi webina. Nidangabu impereza. Nukuredio Maria. Nadala programu ya abajulizi ba Uganda.
0: Okay.
1: Chokeri ku omugenzi Cyprian Sara Sumba Cyprian Kisolwanga era na ye yali amaze okumpa ebaluwa
0: okuweereza
1: era ku byabajulizi ba Uganda nali mbikulira nyatawo nga 15 January 2022 yampe ebaluwa
0: ekutongoza
1: era nga anfula title ji yakozesa yeno your appointment as promoter Uganda Matters Devotion
0: as promoting abajulizi
1: era
0: wow
1: nga agantu utandika nga lumu February 2022
0: wow
1: nga bataya gala achifule ekyenja uloko okusinga nga mapeya dalani barua 2022 promoter. So si director. Kati director mulala.
0: Woli promoter. Yes.
1: Yagam. Joseph Mukasipada Joseph Mukasama Wonge. Promoter Uganda Matters Devotion. Namugongo Uganda Matters Shrine. Your appointment as promoter Uganda Matters Devotion.
0: Wow. Chali chirungi nyo. Eranka kasa.
1: Kumi biri mwabiri.
0: Eranka kasa omulimu ogwo kyagutambuza
1: bulungi.
0: Wow.
1: Kyagutambuza bulungi.
0: Nkiraba. Era ndowooza namugongo bw'atandika. Waliwo emabega awo nalaba abalamazi nga balabazze. Nga ndaba gw'oba receiving. Kandi nga father ali namugongo oba ali bbiira. Naye ndowooza olw'okuba kino kintu kye bakukwasa kikakatako okubeera nga. Abajja gwoba nnyonyola aniloza fada jokomye kibeera jokomye kinyumirwa
1: anti nnyumirwa nnyo era abajulizi mbagala nnyo kakati nuka 15 Agosto omwaka guno 15 Agosto
0: guno gwetulimu
1: omwaka guno gwetulimu nja kuweza emyaka ana mugumu
0: muki
1: kusosoroti
0: wow
1: nga munne we musosoroti munnange Simon Peter Kawoya
0: wow
1: ali ku St. Gwanza kakamuli mu rubaawo
0: wow Mbubwa bufumbo. Fado ofumbye.
1: Na mfumbye.
0: Mfumbye. Miaka anda mbubwa.
1: Ate. Oktobanga 19. Omwaka guno. Nja kuweza miaka nkaga 19. Ejobuku.
0: Wow. Mukama mulungi.
1: Tata Emmanuel Waswa Umule Mirembe. Era tujja kumusabirako. Kulunaku omukama lwe yamuyitirako. asatu mulumu March
0: mwezi guno
1: bibiri mwabiri mwebiri
0: obambi
1: yatuvako ayagala midde kasala wali awaka yongera mwanyinazi
0: yes,
1: yongera kunkwasizaako nga okubiriza abantu taata umule mirembe yanjagaza abajulizi
0: kitufu fenna tufunamu lwakubaye
1: lwakubaira
0: yes kuba father bo watandika abajulizi buli mtu atula bwati awulirize engeri jobogerako ngolinga be wakula na bawo aka
1: yagamba bikira bikawa waduka buddusi
0: walina kuba nabo father jagala kubuza yo
1: mbuza
0: kiki kyo singo kujukira mbisira byebyo buto omanyi obuto bwaffe buba kubye tujukira nogamba akaseera ako kanyumira nakunyumiza father yakanga mama we doza simu kunyumizanga bamita father sebwalu nnyo ndumi yali atuyigiriza ya ekeyo naga nti nze siri era binanze nakanga mama wange kata mukutule nti mama yeku mama yagenda mufumbira none cheggulo kati none yekweka bwati we yekweka mama abavayo bwati nabogolo mulundi gumu mama emmere yonna neyokola ki neyikera kwolo basubira chai naye nawo ina ekyo jukira ekyobuto
1: ate ndiyerabira mama luyantuma mukyere